0: I think usuyizwele kuba hubi impela ukuthi ke hayi cha makuziwa kwi gospel impela hayi hayi makuziwa kwi gospel bafuthi
1: yeyena ngithi yeyena
0: kamna keke ubahupe uhambisana ke noma ke umlazi gospel choir uhambisana ke nobahupe ingoma ke ithi uzonqoba kanjani hayi ke sesibonile impela kuyasho umlando ukuthi cha saqala khona ngala kwi gospel sase sakumaskandi kwabona ukuthi hayi ngathi ngathi siyakuzama ngala kwi gospel kwangahamba kahle sase sathi cha asiye lapha kumaskandi kwahamba kahle hayi mase ngathi impela amahupe ukuthi ukufaka unyawo nje impela kube khona umculo kanje yo

sanibona Cape Town welungani ngale kwaloko kuzoba ubani nombuyiselo tumni eNewland East usimama khanya ulingonyama ngale kwaloko kuzoba ke ungubani uthi amen baba wami abuyena kodwa ungubani lo olaphayana emolweni ebrenjini yakithi cha yebo usanele msenzane emnambithi uthi ke ukhonzela etholeni ithinto yakho wesanele kanti ke ngale kwaloko ezolisha area two baba kakonzo benosabelo hawu hawu phindile kumede emlazi kwa-N phakathwayo omhle kwamkhayi emzinto khona ubongane mdima shange ulondiwe shoba ekk eroom 401 ameni baba wethu ameni londiwe shoba khona ke nichaze ke bafo nina nisuke nilapha kuTikTok nenze njani nisuke ningibuka nimaphi phansi kwengubo kwenzekani vele lapha ivula ifoni bese phansi kwengubo nengibuka njengoba ngikhuluma nje ningibhekile ningijongile nenze njalo vele ngizama ukuthola ukuthi edala ningabi ngapha emsakazweni ibe ngapha kuTikTok nisuke nifuna ukuthi ibukane

sub 5 kwaDabeka Thandiswane eSoweto. Ngiyabuza phela. Ngithi ke nini nizweni ngibuka ku TikTok. Isuka ibukana nje, nithanda ukuthi kusuka ngo 3. Kuze kuyoshaya u 6 niloku nje ibukana. Sibonje ubani ozohlela. Hey ngomuntu okwakhula ngenye inkingi. Hey ke nisuke nje niphelele izinto enizodlala ngazo nize ingane. Kuse nithi asibukane sibonje ubani ozohlela. Manje ngiba nako lokhu kuyibuza ngempela ukuthi ngempela ngempela abafowethu. Ngoba ngiyazi ukuthi abanye kuqishiwe nje. Kuqishiwe endlini kodwa kuloku ukhanya mina manje inhloso yini ukubuka mina ukuthi asimbuke ubaba. Manje shuthi uyabukana bafowethu. Sonke kwala eJohannesburg. Manje ke sizobukana kuze kube nini bafowethu. Sizobona ubani ozohleka. Kana ngibuza nje ngilabani ngempela ngoba sebeze baningi la ku TikTok laba ngempela ngempela inhloso ya la TikTok yini ngoba phela abanye bayilalela nje radio ngapha bangabuki kodwa nina hayi nithi manje lento yenza ukuthi nami ngizame impela ukuthi ke ngigqoke impela ngiyimisele neyimbici lezi singabi khona ngoba ngicabanga ukuthi kunabantu impela iradio seyaba yi-TV kusho ukuthi iyabukana. Hey uNkulunkulu angibeke bafuthi hey angibeke nani futhi bafuthi azanibeke nize nibone impumelelo yabantwana benu khona abantu engilongalinda njalo kuNkulunkulu ukuthi ngilindele ngelinye ilanga ukubabona bengene office lami bethi baba ucwezu uNkulunkulu sezwa ngikhumbula nami. Ngakho ukuthi ke bafowethu indaba ke ilapho ekubukaneni kunina ke baka TikTok hayi ke kulungile ke ayibukaneke bafowethu. Ikunzi ubabongo. Ngiyatizeva. Jeva sibona ukuthi ubani ozohlela. 14 minutes past

kodwa umfundisi impela uphethe ibandla kodwa awuthandazi. Uyabaza abantu ukuthi emabandleni abo bawamise ngani? Wena lo Jesu othi ukholwa uye yena yedwa, awunaso ngisho isikhathi sokuhlala naye. Uyabazi bona ukuthi basebenze kangakanani ukuze bakugcwale abantu. Abanye bajombe imililo. Abanye bageza ezimpophomeni. Bezama izindlela zokudonsa abantu. Wena lapho livila. Awuhlali nenkosi. Wagcina nini nje ukuthi uma uzo prepare intshumayelo, ke uhlale nje ebukhoneni benkosi.

lakhulu-ke pha kubhishobhi wow inkqubo emandla kakhulu namandla futhi oqondayo batyeni ikuthathe kubeke ngalanto uqonda uba yho hayi iingxaki zininzi kodwa xa ngabe sethethile umfundisi nokuthi xibilili kutsho kube khona okusukayo uqonda uba ithemba liyabuya abantu bakathixo ke abo ababuyisa ithemba kwabo elibalahlekileyo ebenza into ebonake uba eyi sowuncamile soluphosile ithawula bathi hayi aliphoswa ke ithawula ngeli xesha wena nje into ebalulekileyo yenza ngolu hlobo kunika ama-advice ke ndiyazi ke kunintsi kakhulu namhlanje sothi sikwenze ya ake siyivule kakuhle kakhulu ke ndibulise nje kuwonke ubani ndiyabona nasestudio kuhle kurayit mamkhizi khona udidi khona ya umambeli luna kanjani naye ukhona kwezemidlalo lobi ke ukhona uyabhexesha apha uphikizulu uthi ke indukwendlene ibugawulo esizweni wabona Casper Nyove xa sibuya ngapha ke siyangena kuzo ezinye zazo ezithe zanqinqeza phambili kulo ke iveki leli siphuma kulo sibheke futhi nangalo phoko lwecala uba mhlawumbi ngabe wena uthini na ngalo eli ixesha.

0: izwi lomzansi yizwa umehluko
1: izilo mzansi izwa umehluko asihambe ke nakhona umncebeni sobafumana abahlali siva mhlambi ke uthini ngaphonga sekhaya kwizwi lomzansi olufumana kuhle kule frequency 98.0 themba ukuthi ke usuku nawe uzoluphatha kakuhle nawe ke luzokuphatha kakuhle
2: Hey lobilobi kunjani kodwa
1: mfethu sikhona sikhona mhlekazi
2: hayi mophela ngiyabonga mfethu ukhuluma nosiyalo wabuthikeza inkosela madadeni mina sengihambela phambili Ilezi mpenzo kungathi abantu banikezwa umhlaba ngicathi kusestenga bengizwa izolo umfethu uphethe zondi ngathi bebe sestenga abantu bathola imhlaba yabo lento yajabisa ngempela welobilobi uma ubona abantu futhi uma bezwa bekhuluma beyimisethu bazowusebenzisa futhi sebethenga isho gandaganda namatruck lento ibuyisa ithemba mfethu ngalo hulumeni okhona kuthi ngempela khona okwenzakalayo siyabonga ngempela ukuthi abantu ubabona bejabulile bekhomisa intokozo ukuthi hayi khona into eyaphambili ngoba ngathi umhlaba wakupho wakadube ya lonto iyajabisa kakhulu lobilobi uma ubona phela umhlaba wabantu bebawuthola futhi uyabona uma bekhuluma ukuthi bayimisela ukuthi benze izinto ngempela ezihlakaniphile lonto iyajabisa ngempela lo hulumeni okhona uyakhombisa ukuthi uyashabasheka futhi abantu uyabanikeza umhlaba wabo nalabo babogxeka ke ngabe bayabona ukwenzakalani ngiyabonga kakhulu lobilobi ngusaka kuthelezini khosela madadeni
1: danki senkosi kakhulu siyabulela sithabathe omnye umhlali futhi kwakhona
3: ngibengelela empomphosi umthwalo ugamenxe lo ngwakhanyile ngilapha eshowe egcinhliziyo cha sesingakhala nje ngeyinkinga esinazo ikakhulukazi bese sibhekisa emaqenjini aphethe uhulumeni njengamanje kodwa iyinkinga zaqala nje kudala sesiloku sangena kulo hulumeni nje wentando yeningi saba nebhadi lokuba nomongameli abayicabangela bona kuphela ngoba mawuthi uyabheka akekho ngcono ukubona bonke abenzanga ngendlela eyayifanele
1: Danki se, kosi kakhulu, danki kakhulu, asihambe siyobheka omnye futhi umhlali siva ingabe wena uthini na. Khumbula ke futhi siyobheka phake emgwaqweni bakwenzingani nayo Inspector Ubabungwani phoyisa lomthetho lomgwaqo.
4: Imbizo breakfast show laphela lo lobo emsazweni izindaba zilobulo.
1: Siphilile ndaba.
4: Lo lobo wethu khumana sithiwa bathi bethi ngithi emvuka nazo lobulo wethu. Ile ukuthi NCC singabuyela amagoli athi yaphekwa duze ithi bokona masipala abalahle ngoshuthi abalahle ngo 2021 ibona basa sengabuya mancama ukuthi ebuya ngoba abalandi sebamba nje bavota ama IFP abomasipala ningibaba namasipala abahle bathatha IFP bathatha IFP angibona abalandi labantu abavota IFP bese sengabuya masipala mancama ukuthi bebuya ngoba bayade be NCC base bevotela IFP ngoba lezi lokhincetsha indawo kwamaqabela izindawo ehlukene Naye kwenzeke lokho iphupho into yenzelwe ngiyabonga mlobilo mkhono siwa bathi kusabalele
1: Inkosi Buddhiste danki kakhulu asiyabe sibheka futhi omnye umhlali sive ba ingabe uthini sokunikeza nje ekakhulukazi imigwaqo yakho apha ke uba izimi kanjani izinto babungwane ezothatha sibeke na kanjani
5: Imfoko umthwesi njani kuma mkhulu la Bayangiqala laba bantu umfoko umthwesi abalwela amaqembu abo ezifukoni abaseza ngazo alwe nje umuntu angena sheshe eredweni athi nje ihlwana neqembu lami wara wara kodwa lo muntu uyixakekele wayena alimsizi ngaluthi iqembu asizali ndawo nje iqembu lakhe makuvala ugesi sivalula sonke makuvala amanzi sivalula sonke iqembu lakhe alikho alimsizi ngaluthi usenkingeni kumanje alimsizi ngaluthi iqembu mina nje angiyiboni nje ngiyithola ngilwela emaqembu ngilwela abantu abayodla basuthe ukuniqhubeke nendlala angiyiboni nje thina asiyibheke thina manje isikhathi ukuthi siyibheke thina ukuthi ikuphi la kushoda ngakhona ngiyaba umthwesi umabhodla
1: Danki babu mabodla enkosi kakhulu asibheke futhi umhlali sive ba ingabe uthini yena ngapha yakweli yacala kwizwi lomzansi olithola kuhle kakhulu 98.0 sikuleyo sasazo sikhona ke apha kumngeni road kwamenjisi
6: lobulobi hayi phila ngiphile nami ndoda so la kwipolitiki sibuye sihluke ngembono kodwa kucaca kwesinye isikhathi ukuthi nokulalela kuyangabi into elula kuthina so abantu babhizi nokuthi uZuma wathi abantu bangaphandle abafike banikewe incwadi uZuma akaze alahlekelwe isifiso sokuthi iAfrika mayihlangane ibe yini kodwa kwenzeke ngendlela hayi ukuthi bonke bazoxolala nathi asikwazi ukuya emazweni abo

0: Kanjani? Angiboni ukuthi ukhona umuntu ongasuka la esuka khona azokutshela ukuthi wena yenza kanje. So, umsakazi, kufundela ukusakaza, bayazi i-content efanele bahambe ngayo. Bayazi ukuthi wena funa bakukhathe off uma ukuthi wena ukuthuka abantu. Uyabona? So, asingafundi kakhulu bafisi nami wami umsebenzi ngiyawazi, ame painter yabo. So angeke ngize ngizwe umsakazi engitshela ukuthi kupendwa kanjani, ngoba akwazi ukupenda, uzozwa ngami ukuthi kupendwa kanjani. So nje ale nehliseni imimoya bafisi, namaqembu epolitiki angazi impela, aze yazi ngivele ngibone kunabantu abangagwazani noma badubulani noma sebabonani ngendlela enula kangayo. Hayi ngeke bafisi. How was your weekend? Ibinjani weekend yeni? Be right. Beku right. Bedlana ama team kwenzeke njani? Hi? Hayi ngeke bafethu. Abantu abamnyama sikhuzwa ngala usithakatheni yithi isikhuthuzeni yithi. Hayi kahle nayi.
1: Eh ubuntu ekuseni abalaleli nomthwese mvuka mthwese uyaphila ukhuluma noma Glerish ke manje cha siyabezwa nje abafuthi abanye bengena besho ukuthi asiqhubeke nemashini mashi ngoba amaqembu ethu awasenze lutho thina ke siMK sikhona kwimashini mashi and siyangena sihamba naye imashini mashi and siyabakhepha bokufika siyabakhipha ngisho emafemini futhi abakhipha. So umuntu ongazi angasho nje phela okwakushiwo ngoba phela ukhuluma into engakhokhelwa, kodwa idatha lona liyakhokhelwa ukuthi idatha lakho uzokhuluma into engekho. Thina ma-MK amahle siyangena emafemini siyabakhipha amafuni abantu bokufika, siyangena futhi kwi-machine mash siyahamba no-Jesita. So manje u-Jesita uyasazi i-machine mash idudula iyasazi obhutiphakela umthakazi ongizwe bayasazi sigqoka zona ikipa
2: suku. Right, izilo mzansi izwa umehluko. Alright, ke ixesha lakhe lichanekileyo elishumi elinanye imizuzu ibethile intsimbi yesixhenxe kwizilo mzansi oluthola kuhle khulu 98.0. Ndiyazi ke into yobona ngazinintsi kakhulu izinto ofumaniseka uba ziyenzeka nefuna ofumaniseka uba fanuba siyathetha ngazo siyazixoxa siyeke mhlawumbi ukuthi ufumaniseka uba sesigxibhana sodwa ngezinto ke efumanise uba azizuzisa ndawo. Masibheka nje ndibheka ngapha enye yezinto efanuba siyayithetha siyayixoxa, enye yazo le yokunyuka kwezinto ikakhulukazi nesimo somnotho ke sibe sintula kakhulu ikakhulukazi kuthina abantu ekore izinto ziloko zinyukile ezinyukile itsho ntoni anothini ke ngoba sivile indaba ke yamatekisi anyukileyo imali zokugibela kwindawo apho sisuke khona. Imbangela mhlawumbi enkulu enye yazo enza loo nto leyo intengo mhlawumbi kapetiloni esibona ke inyuka kakhulu kakhulu soke nabo abeyimboni ezizokuthutha basuke bebona ukuthi inzuzo nawo mhlawumbi ke lolu sizwe silinikeza umphakathi kuyonyanzelela nathi basithi ukunyusa kodwa indawo ibisamile iselapho ufumanise uba nje ukusuka emakethe uza apha sikhona uhamba ngetekisi sizibona sokukho imali enkulu ngenxa yentengo kaphela. Ezinye izinto zifama siyazibheka ke nathi njengabahlali ezizosisiza kusasa. Mhlambi kuyobaluleka uba ke esikesi sime ezikibheni ezinobuso bamadoda athile khona phake kwezepolitiki mhlawumbi iyosinceda kakhulu leyo uma ke siye sibheke thina njengomphakathi izimo ezo ke mhlawumbi esisuke sibhekene nazo cause okwezikibha kuyogcina mhlawumbi kusiqhatha nokuthi imbono ibethabethane kugcina mhlawumbi sekungabonwa ngasolinye. Kanti into ebalulekileyo apha kukulungisa isimo esibheke nazo elizweni eMzantsi Afrika. Right, mhlawumbi ndifuneka ke mhlawumbi uphawule kuyo yile ethinta ke mhlawumbi ukunyuka kwezinto kwentengo ingabe upetroli ingabe ukudla ingabe wena apho ukhoyo, ngoba nemibiko iyaveza into yobona ke namabhenki zininzi imoto asezithathile ebantu.

0: pesan tau.
1: Ya pasan dia pesan kan je. Sebenarnya kan pesan ni fe tu.
2: Aduh.
1: Salah aku sebenarnya. Bisa ni nak wajib.
2: Ya Allah. Kangalele usangana
3: uhleli lobhekicele kuyizwi lomzansi
4: uhleli lobhekicele kuyizwi lomzansi
5: camera ngishuzo camera ngisho
6: ayikuthi ayimadla uthe ama TV angilandele
7: Tanga magaya ama TV angilandele hey voice yakho nje. Okay, 21 minutes past 7. Asambe siyobheka ke umproblem phakala kucala bamhlambi ngabe uthini yena ke izilo mzansi. Yo. All right. Okay. Yeah. Esicelo sami nethemba sivakele kubahlali indlela ke mhlambi soke sibheke ngayo izinto.
8: Sengibona izilo mzansi.
7: Yebo baba.
8: Sengibona izilo mzansi sibongisene lokukhulumayo. Ngithi bafowethu ake siphumeni ngokuningi bethu ngolosithathu siyovimba iPan Town, sifuna ukubona lezi tourists ezithi zovimba abantu bokufika bangashaywa. Asishayi bantu, siyabatshela bahambe, sithi abantu abahambe. Sifikile iPan Town ngolosithathu sikaleleki elvi viva viva viva viva lapho size kuwe qobo, sifuna wena impela ke wena othi ngeke benze lutho abantu bokufika, sifuna wena impela. Sesiwazwe kakhulu lo mahlebisi ekhuluma ukuthi wena uzowafikela, sifuna ukudabula leso certificate sakho phambi kwakho. Sesidabula, siyeza lapho, siyeza lapho, siyofika ngolosithathu lapho ephansi.
7: Senqubeni siyakubulisa. Okay, senqubeni siyakubulisa molweni ekhaya. Right, asibheke futhi bangibona simtholayo kwizwi lomzansi olifumana kuhlakhulu ku 98.0 lobilobi yalobiza eradweni. Molweni ekhaya. Baba kunjani?
9: Lobilobi.
7: Yebo baba, kunjani tata?
9: Ukhuluma nomthetho ngisawuva kabot afkafundo namabrada
7: baba. Nyembosi
9: ikulumsimbo khona ngazi uqhama kanjani lobiloba ngazi
7: nami uyo ndiyawuva ndiyazi namba uza kanjani awuqhube kodwa
9: yes yes mabrada lobilobi benithi nje namhlanje kwethu ngifisa ukubonga ukudlulisa ukuthokoza okukhulu kumunye wabalaleli esisebenza na esileze

0: ngichaza naye ukuthuka baba alo ukwenze into enkulu ngale la engakhona ehlanganisa umphakathi bengithi siyangikhulu kakhulu ukuthi usula izolo lube impumelelo ngendlela esimanga okukhuthazayo ukuthi singabalaleli masileza izinto lami lo msakazo siphinde sibambe iqhaza ebantwini bengithi angibonge kakhulu ngithokoze kakhulu ngiyabonga kakhulu into esiyibonile izolo engathi unkulunkulu nje benabahlali basekhenede engathi unkulunkulu angabagcina njalo ababusise njalo mfowethu siyabonga kakhulu ithi le salute my brother singagcini ngokukhuluma emsakazweni siphinde sibonakase ngasebantwini kuyabonga kakhulu mhlaba nesho kuyabonga
1: Kosiba mnyembo sibonga kakhulu dad. Alright, okay. Sibheke bangibane simthola ifruwa khona. Lo msindo sazoba khona yini na? Masukuthabathwe ehlelweni siyakubulisa moloka.
2: Sawubona
1: baba. Sawubona mthwele. Baba kunjani?
2: Mthwele.
1: Baba. Sikhona baba kunjani?
2: Ngiyaphela mthwele, kukhona
1: umthandazo. Yes baba umthandazo.
2: Ba, mthwele. Ukuthi lethe sifuna ukufuna ngalo ndawo olungithintayo noma le discopa bese sifanele lapho ubaba umthethe wesiqaba ngendaba le yamawasaphansi ukuthi awobani mina ke mthwese umthetho laba ngithi nasifisa ukubuza nje abantu bakithi ukukhuthaza bangaphansi kwa inji okushukuthi ithuzuma inanda ikwamasho ukuthi sinokondliwa ngabawa sasifisa ukuze kube yinini wakela amanzi mthethe ahlahle akhona kubonke athi abathanda mabomu ngezathu eyiphilile so sokudliwa ngama kuphela kwaze kube yini elo lipho lokusizi ukuthi ayasiphikiswe amota athi yakubele kwenze ngiyacha kula kutwana
1: umkwena rebogile
3: hayi
1: umfuke sendimkwena nje
3: hayi
1: wahluleka manje
3: wahluleka
1: kwathiwa hayi wahluleka hebo
3: hayi sina bese la emabhida
1: inibonile ngizwe ngibonile manje
3: nithe support usuthu so support manje into engihlekisayo ke sihleli la siyabuka sonke khona ulokethe ebheka isikole sangale
1: amakhela luthi ekuzikwenzekani nale
3: kona lokho ememezile hayi kusawunilini
1: yo hey ay kodwa ke shemai so bashaya lihlombe benze kahle nangona kuneyinkulumo eyikhona nje kodwa ke hayi
3: hayi sakhona igame yokugcina
1: yeah
3: it's not over
1: hey kodwa ke sibongele le Sundowns shem sibongele
3: Eh yeah. Kodwa ngicela ukuthi bengashaya noma maningi amakoni mina bengifisa abashaye noma mhlambe 2 3 yabo baya nje baye lapha yana nje
1: Eh ngoba lapha ya
3: ngibakhuzela lapha ikunzima kona
1: kodwa Hayi kuzobanzima ya
3: Hayi siyabathemba siyabathemba
1: Eh kodwa ke hayi ingathi into zabo ziyakhanya bangabamba ngapha babuye bafuthi baphambe ngapha
3: Hawu kuphi manje futhi
1: Hayi kulungile bambele kulungile hayi Right inqubo igabala imbizo breakfast show exeni mhla ka 18 ku May 2026 ku Monday ngalixesha ke ukuthi ke siqale evenkileni sibuye siqhubeleke nayo indaba sizokubhekela futhi ngabheke ungabhala ku WhatsApp wakho ungathumela futhi na voice note yakho ngalixesha indaba kakhulukazi ilento yokunyuka kwezinto yazi bonginyuka izinto kodwa bese ubheka hey akunzima imsebenzi yona iyaphela ukugibela ungabunani kwayo mali yokugibela ke kwenzekane elizweni into efama sixoxa ngazo ezo hayi ezinye ezi esixoxa ngazo ofumanise kuba ezabantu abathize yeah Sambe sivengileni sibuye siqhubeleke sibheke bamhlambi ke wena uPaulu Thini ngazo ezike zokunyuka kwezinto kangaka ngabe mhlambi suka nje ekutolo zokudla uya ku transport petrol yonke le nto le abantu badlelwa imizi badlelwa imoto cause abasakwazi ukukhokha abasakwazi ukumitha isivumelwano babevumelene ngaso ne bank abevumelene ngaso mhlambi nalo umuntu mhlambi ke thatha into zakhe ke eka kesaro right
4: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalekile lalela izi

0: Amise kuvu lwethu ngokwama-voice note. Njengokuthi nje umxolo umxolo ama-voice note athi asawathandisisi ngoba thina sike sikhulume ngendlela engakhe. Kodwa kuyasilimaza thina esemgwaqweni esihambayo ngoba siyakuthanda lolu hlelo. Isikhathi sokufona asinaso. Manje eyisisenkingeni ama-voice note engasekho. Uma ngabe ithuba selivulele liyileke futhi kwengesika kwabanye abasakazi asikusebenzise phela ngendlela e-right idlule lapho ke engisho ukuthi ke amaqembu siwathandeni bafethu awananginga kodwa siyihloniphe ngokuthi nje njengokuthi nje umuntu ongena kabili kathathu kunabantu abangakakhulumi egcineni ekhuluma into eyodwa hhayi sakho bafethu asakheni imiqondo bafethu sibadala masingaka afanele ekuphindaphinde umuntu oyedwa ngesikhathi esodwa abanye abasakazi baye bemvali bethi hayi sesimzukelo yilokho ibafethi yikhehle likhuma siyabonga
1: akangubingelele lobilobi ulo ngaduka kamaqomala endoda ekwa-10 lobilobi yabona mfowethu ngendlela isimo somnotho esiyinkinga ngayo manje yabona uma uphethe 100 rand thina esingasebenzi uthi wangena esitolo uyathenga uthola into ey'mbili kuphela ngo-100 rand futhi-ke manje ney'moto ey'ningi imfowethu zizodliwa uyabona nje ukuthi umnotho nje uzobheka phansi kakhulu futhi-ke ngizobethe ngenyanga ezayo uyanyuka udizili yabona isimo sisazoba nzima mfowethu thina esiney'ngane mfowethu sisazothwala kanzima awusebenzi ngapha iy'ngane efuneke zidle sisazoshuba isimo mfowethu uyayibona le mpilo esazophilwa iya kude kakhulu kuzophenduka izimbabwe la mfowethu yabona onemali usazophila kangcono ongenamali usazohlupheka kakhulu ngiyabonga lobilobi
2: Danke nkosi yam asihambe siyobheka futhi omnye umhlali sive uba ingabe uthini yena ngalixesha
3: Hey lobilobi lobi Mfokamthwesi
2: baba
3: awu lobi kwaze kwakubi mfowethu siphile mfowethu usikhangali hayi kubi mfowethu usikhangala entozuma ayi kwaze kwakubi mfowethu ukunyuka kwezinto zokuhamba iy'nqola mlilo mfowethu zinyukile mfowethu yabo entuzuma ilocal nje yakhona 16 rand ma uyale othekweni u-30 rand komhlangarosi u-30 rand uyabona ukudla amanani okudla akhaphezulu mfowethu kodwa nkosi lo siyayibonga mfowethu ukuthi ngempela yini le yenzakalayo siyayibona mfowethu i-JNU kuthiwa okay yenza kahle kodwa siyabona izinto

uhamba kanjani ngalo eli iqesha kwizwi lomzantsi olufumana kuhle kakhulu kunale 8.0. Kanti ke khumbula ekuseni apha nje ukhona uLindo, umLindo Sivoka Mpangase, nguye ocofacofa namhlanje uva yonke into uyize kakuhle kakhulu ngapho ngasekhaya. Uyacofacofa uzamva nangoku emveni basecofa

usuku lusha lifikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku lusha futhi luhle inkosi kwenzele lona ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku maqekeqeke osuku lona asikaze siye sibe nalo lolu suku ngisho emlandweni. Umhla ka 18 May ka 2026 uzongazisa ukuthi uba nozalo namhlanje. Shoti nje masibuya lapha egama ncane kwehora sengidlulisa umnyalezo wakho. Ngibheka abantwana baka May bakithi ukuthi uba nozalwayo namhlanje. Yokudlulisela umyalezo wakho noma i-voice note yakho ngiqondise ngqo kozalwayo. Ungathumela ke khona inombolo lesiyisebenzisayo 060-480-7164 noma ke uthi 063

0: Uthinge umlaleli lana masheze mina ngazi ukuthi ngenzani kubashana bami baseduze kakhulu kodwa abeze ngisho nje ngenza itiye mabefikile bafika njengehambi uthi ngiyaxolisa ukuthi ngilule kodwa ngila e Mount Royal wenza njani wena malume uyaya kuyobabheka kodwa bona abashana uyafika wena kubona kodwa bona bangezi kuwena isimo lesi ngempela uma ubabuza ngoba phela ezinye izinto ziyalungiswa uxoxa kodwa abashana ngiyithandi le ndlela enenza ngayo izinto bake bathini bona abashana
1: ukukhuluma nomabhodla la masindi kunjani usathi indaba yehlobo masindi kunzima masindi ukuvashela umuntu nawongeze kuwena nanokuthi ihlobo masindi inalento yokuthi mawele umuntu mhlambe uthi mhlambe financial awugugudi yeke beze kuwena mhlambe uyofika ube yinkinga ufune lokhu ubike lokhu kisho ukufona ke nje bengezile ukufona umuntu akubuza impilo uthi unjani ngeke aze kubuze masindi ngoba mhlawumbe unale nto uthi bayakufonela wona ubike usizo lwakho kanti wena usungekho kulezo zinto mhlawumbe just ukubonana nje uba namagaza ndawonye kukhona le nto le kunzima singabhaxa nje ngomsebenzi ethi hayi ukuba busy cha ayikho loo nto yabona ayikho loo nto yabona mhlawumbe ukuze kubonane uma kunemingcwabo kuphela ke yabonga
0: ngiyakuzwa kakhulu mabhodla sihlabela phambili ke emsakazweni izwi lomzansi impela sonto yakho ke ihambe kanjani okunye futhi esikwenzayo nakho lokho ngaso lesikhathi izwi sawubona molo
2: sawubona masindo njani
0: ngiyaphila kunjani
2: siyaphila ukhuluma nemakholwane nandakini
0: makakholwane impela sonto ihambe kanjani sithando
2: ayi masindi angazi ngizothini kade sinenkonzo la e-ACC kusho ukuthi u-moderator wethu uNgcobo lo wakamashu waphele wathi asihlangane hayi bekungemnandi masindi kwaphekwa kwadliwa hayi bo omama basekishini uyasukuma masindi omunye ubaba uthi yini yasihlukanisa nkosi ngathi Jehova saphakamisa izandla sonke wathi yini yasihlukanisa bekungemnandi emasindi siyinkonzeyo kunabazalwana bakamashu kunabazalwana bala intuzuma ekai hayi bekungemnandi nebhishopu lethu ngubane naye umoderator wethu ayi wemasindi bungazi ukuthi iphasika
0: ngiyakuza sithandwa loke nagcina nangephasika
2: hayi bomasindi usashuhleke bayaya abanye bayekamasko babakathi mhlambe loyo naloyo kodwa nje ukuhlangana kanje into esingasaya sagcina kusekhona ubhishobhu esomdala okwashona ubaphiwayo futhi kudala hhayi kodwa zindlela wemasindi bekungemnandi kanti bathi nje sekufanele sihlanganisa wemasindi baphekezwa nokudla kwadliwa bakhipha nomnikelo bawunika ibhishopu bona laba abasuka kamashu uyaphila umoderator wethu uNgcobo usindi hayi ngiyambonga uNkulunkulu besijabula sonke siphakamisa
0: isandla siyabonga kakhulu sithandwa sama libe nesikhathi esimnandi ngempela sonto
2: siyabonga
0: nogcine njalo ke lo mkhuba ukuhlangana ningakiyeki ukuhlangana bakithi ningakiyeki ukuhlangana indaba ebaluleke ngohlelo lwemangalisayo leyo asiphinde sambe siyolalela nangomunye umlaleli ukuthi uthini yena sawubona
3: sawubona sisimasindi kunjani
0: siyaphila njani
3: awuhaphandi ngiyaphila nami
0: ihambe kanjani impela sonto baba
3: hayi impela sonto ihlale nje simasindi ngoba siyakhuleka la kuNkulunkulu mina ngifuna umlayezo oda yomncane bese ngiyavala wena uNkulunkulu njengoba ukhuluma ngibulela ngawo uthi le nto okhuluma ngayo yokuzwala komndeni into efuna ngaba ngazi ukuyiphi iplatform iyona into enza ukuthi sibe inhlakanhlaka kanje umunye aphuma ashonele omunye uphuma ashonele manje into ebuhlungu ilalelwe yithina kwizilomzansi yinto ekufanele ngabe nje uma ngabe mhlambe kuthiwa kuhlangene noma e-stadium bese ubatshela ukuthi mangase kubuyiswe leyanto ngikhumbula leyanto mina sisima wena sisima sindu uthi kwathiwa sihambe siyobona omamkhulu kuphi uyabona

0: Iyihlobo uyabona nje manje izingane zeingane kamamkhulu zifana nomfana wami osegoli ngathi abandawo abazange uyayizwa leyo nto kuphele ubuntu kuthina ngale sitha lesi esafike sasiqhatha it's very important lento yakho wena wathi ma ubuya la kwizi lomzansi ngalalekati losise ojajulela kanje uyabona wathi unkulunkulu imini engimthumile buka nje lento wayiqala shintsha amagiya umsakazi omningi abethanda ukungena ngale nto ngaqala ukuyizwa ngabo uNkulunkulu akugcine manaye banje iyona khuluma nje ubukhuluma into izohamba iqhubeke koze kugcine ngempela sekubuyelana ngale ndlela yokuthi asivakashelane kuvakashelana abanemali mangazi ukuthi hayi uMasondo lo hayi unemali asihambeni sekuyena lo oyohluphekile kufuna ngabe umambisela isaka lempuphu nopontshisi omkhulu angalali engadlile ah naye useshawa izinto zakhe kube nento ozoyibona ekungcofayo kanti lento isho ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu akubusise mawami God bless you.
1: Siyabonga kakhulu amen baba Masondo asiphinde sithathe nango umlaleli sizwe ukuthi thini sithupha imizuzu libumbane ihora leshumi emsakazweni onqaphambili izwi lo
2: ubingelele sindi ngibulela abantu bezomzansi uSandile Wandlovinanda eWatford Farm Plaza usindi yabona leyo ngavakashana kumndini iproblem yona kodwa sometimes iyasiza usindi i-avoid ale ngqabano zindini yazi imindeni misivakashelana njalo ibonana njalo igcina sikhuluma iindaba egcina siyixova wona umndeni kulunge kona sibonane sibonane isikhashana esincane sithembisana ukuthi hayi sizobonana sofonelana siphinde sihlangane kanjalo ngoba lokho avoidani iingxabano zemindeni sigcina sihlala zwana ikona nje uphetha sinaso isikhathi esanele sokuthi sibe ndawonye noma sixoxe noma sihlale ndawonye sisixitarishe together kodwa kukona okungcono kuneyingxabano zemindeni imindeni misizwana kakhulu sisondelana kakhulu kuneyingxabano gcina sekunukwana kwenzekani kwenzekani kuqanjelwana amanga ikona okungcono loku sibonane kancane ngoba sizohlala sizwana ngiyabonga
1: Siyabonga kakhulu. Ngiyakuzwa kuloko ukuthi sibonane kancane. Ngicabanga ukuthi nokuhambelana ngaleso sikhathi kuyona into ozohlala uyenza njalo. Kodwa nje ukwazi ukuthi abantu bayaphila nabantwana nabo babonane nabo bazane bese emva kwaloko kube kuphela. Vele nomunye uhlelile, nomunye uhlelile la ehlezi khona. Kodwa ukwazana khona abantu othola ukuthi abazani lokwangempela. So iloko esikukhuthazayo ukuthi abantu bakithi abazane abazane abantu njengezihlobo zethu abanye thola ukuthi baseduzane kodwa yey ungathi ule kude ngendlela engazwana ngayo kuyazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu nomuntu unenjongo noma unesizathu sokuthi enza akwenzayo ngaleso sikhathi kodwa into esikhuthazayo ukuthi abantu bakithi kubalulekile ngohlobo olumangalisayo ukuthi sazaneni sibonane nabantwana bethu bazane babona nje waduzwa nje ukuthi kuyenzeka sekwenzekile ikhathi neziningi uthi ngisha abantwana bezalwa ndawonye umzalo yedwa kunyikathi kodwa abazane ngoba umunye ule nomunye naye ule kodwa la sikhuluma ngabantwana bandawonye ake sithathe nangomnyumlaleli sizwe ukuthi uthini
3: Hawu half kind uDank Mabaso lo hayi ingane ukuyivakashisa sesayeka nokuvakasha ngoba uthi uthi ufikile kumbu vakashisa izingane kuthi aboke bevakashe mayivakashe izingane kukhale bona la bathi hawu kodwa benganiphuma enganinike ngisho imali yesinkuthi nizodlana yayibona nje lonto kodwa kuwe ngasho ashe izinganeni ethi akanika ngisho ibright pack nje ekseni ngoba ufuna nidliti yenoshukela yayibona ke lonto ungcono nje umuntu ayihlalele kwakhe uhlangano la kuhlangana khona uma kunemcimbi Ngoba uthi uvakashela umuntu. Hayi kube mnanda kwenzela iti yaphuma ngathi uya kwenyindlu kanti useyohleba. Sothi hawu. Ufika nje lengisizandla ngathi uphuma esibhedlele engaphethe lutho. Hayi ngiyabonga. Ubupha obenza nje nokuthi uvakasha nempilo isinzima manje seziyabiza izinto.
1: Elengisizandla ngathi uphuma esibhedlele. Hayi ngiyakuzwa Ntombi kaMfino hayi le yokuthi sinakane ezihlobeni ayisekho kodwa mangabe kwenziwa imeeting ngomunye womndeni kuphuma nesinedolo lapho kuyohlanganwa kuyokwenziwa leyo meeting uzama endwedwe alright ke uma ngabe inkinga kakhulu kangaka yokuthi soze sifike ngoba kwenye inkathi unalo uthando lokuthi ubabone abantu kodwa ngoba bayazi ukuthi awusebenzi bazolindela ukuthi uphetheni kodwa ke ngicana naleyo kuphatha into nje ewubuntu ukuthi

0: fundile khona emlazi emva kwalokho sengiqedile nga funda Cape Peninsula University sengena ke emkhakheni lo wezokwakha or okay. Real estate okay. Rather
1: ubuveli nothanda lomkhakha khathi ufunda nje
0: benginalo ulwazi layo mhlambe nje mase ngichaza ukuthi ulwazi layo uqala ngalithola kanjani
1: ngiyafuna kakhulu ukuzwa lokho kodwa ngicela siqale la mhlambe usitshele nomlaleli ukuthi ekhaya la uzalwa khona ubuwe singaki okhuliswa uma no baba noma ukhuliswa umzalo yedwa
0: oh no ngikhuliswe umama onothanda kakhulu no baba onothanda kakhulu siba u7 ekhaya mina ngowesi5
1: owesi5
0: yes
1: abafana ababili abazali bobabili
0: yes sikhule nje ekhaya elifudumele elinabazali bobabili
1: all right asambeke siyobheka uthando lalento ukuthi luqale nini na njengoba uthi uyafisa ukusitshela ukuthi uqali nini ukuthola ulwazi noma ugququzeleka ethini wazi kangcono ngalohlobo lomsebenzi
0: ukuqala ukwazi ngemkhakha wezokwakha o ngokulaba badayisa imizi saba ekhaya sisebancane ubaba wathenga umuzi kanti umuzi uthenga kwi agent elimbumbulo salahlekelwa ekhaya kwamele simuveke sihambe sithuthe siye komunye umuzi omncane ngoba sesiphoqelekile so logo kwasiphatha kabi kakhulu kwangenza nami ngibuza ukuthi labantu labadabule befika la ekhaya bekhona no baba bayini ngathola ukuthi ba ama agent ngaba nokwazi ngayo kusukela leso sikhathi kwaba into nje kushuthe khona enhlizweni yami ngoba ngathi noma sengiqeda ngaba nenhlanhla ukuthi ngingene ngisebenze ebanki eAbsa banki nakhona sengifikile eAbsa banki inhliziyo yami ehlezi nje iku kwama property or abantu ababuza imbuzo ngokuthenga sidayiswa kwemizi ukuthola imali yokwakha umuzi konke lokho so ngangena kakhulu kona ngasuka lapho ngaqashwa ese home loans la ke engafika khona kwe ukukhulunywa nje ngokuthola ukwakha ukuthola imali yokwakha umuzi wakho o ukuthenga umuzi wakho so ila ngakhula khona kakhulu ngaze ngafika la sengibona khona ukuthi ay no ngiyafisa ukuthi ngiyimele nami ngase ngiyasuka ke khona nga resign ake ese home loans kwaku 2011
1: umqashi wakho noma obeseduze kakhulu nawe wakukhuthaza ukuthi kwenze lokho
0: yes ngo 2008 so bazokhumbula ngicabanga abalaleli ukuthi kwaba kwaba khona into ekuthiwa i-recession
1: yes
0: la kwakubhedwa kakhulu nje emhlabeni wonke jikelele ngokwezimali nathi umphathi wethu ngaleso sikhathi waye CEO wayeka sibize ezamuthi sichazele ukuthi kwenzakalani ngoba wonke umuntu wayesethukile ukuthi uzolahlekelwa amathuba omsebenzi kuzokwenzakalani so la ethu zamo sichazela khona and then wayebesuka asixoxele ukuthi inkampani le yaqala kanjani indlela ayechaza ngayo ukuthi yaqala kanjani wayenza wabalula ngabona ukuthi how yazi ukuthi nami
1: ngingakwazi
0: ukuthi ngingene kulomkhakha kodwa ke vele ngenhlanhla vele ubaba sekhaya wayevele umuntu ose kuma business so yayikhona leyo influence leyo ekhaya so nesibindi sasikhona ukuthatha lapho ngase nga decide ukuthi hayi ngiyasula
1: ngiyokuthaza futhi umphathi ukuthi hayi ngiyenza le
0: yes kakhulu
1: ngitsheleke uqale kanjani
0: ngisuka ke ese home loans ngaqala ngilabantu labethu ama bond originator labo bantu ke abantu abakwazi ukuthi bakutholele imali yokuthenga umuzi basebenzisana na wonke ama banki wena nje ulethe application yakho kubona bona bakutholele ko wonke ama banki akhona bakubuyeleke nenani elingcono
1: or
0: a better interest rate
1: okay
0: so ngasebenza ke emva kwalokho sisebenzisana nama nawo ama estate agent ngabona ukuthi how yazi ukuthi ngiya sa ukuthi nami ngidayisa imizi vele ngoba yayikhona leyo isithi eyatshaleka ngenkathi ubaba kwenzeka isigameko lesasandzeni
1: yes
0: ngangena ngabheka nje ngachecka ngenza iresearch ukuthi kungeneka kanjani kulomkhakha sengibona isingena kanjani ngabona ukuthi kumele ufunde ngabona ukuthi ufuna lube nothando la umkhakha kuyona into vele ungene nje ngoba ucabanga ukuthi kulula ngangena ngafunda ke ngakufundela eCape Peninsula University ngenza i-diploma ye-real estate mangisuka

0: Sanibonani
1: Bonani.
0: The soil nimamele izwi lomzansi ku 98.0 FM.
2: All right, nge umsakazo izwi lomzansi o 98.0 FM. Sithi ke izwa umehluko ngaso ke lesisikhathi. Sibheke lapha kumnomzana uTembe usekhona endlini zomsakazo ngikhuluma nawe nje angisengedwa sizokhuluma naye ke namhlanje ugqoka isiqhoko sakamkhucululi kusukela ekhanda umkhucululi kuyophuma onyaweni ngendlela awuvunulele ngawo umkhucululi namhlanje kamina ngiqondi mnomzana uTembe uyaphila
3: Ngiyaphila sendingi ngibingelela abalaleli bomsakazo izilomzansi.
2: Ngiyabonga kakhulu. Uyazi ukuthi namhlanje sinengane encane ezelwe la e-station namhlanje. So umlaleli kwabazalwa namhlanje bazalwa kanye nawo lentokazi unqobile ubuhle wakamanyathi. Umanyathi. Zala yena ke namhlanje usuku lwakhe sithi birthday yakhe namhla umculelile kodwa ngeneminyanga noma bungazi uyazala
3: ngicela
2: umculele mawuphume
3: ngizokucela
2: manje yalazi igalelo lakhe emculweni ngilazi kakhulu so ngicela ukuthi ungalifihli kunqo mawuphuma nje umhlabelele ngiyakwa ezinye zezinto eziphakathi kwezinto eziphiwe ukuhlabelela
3: ngiyabonga uyethembisa kakhulu ngizomculela mangiphuma
2: kulungile mnumzane angezi noma bosomlingele umbingelele umlaleli ngaphambi kokuba siyongena kamkhuculule
3: yebo kodwa ke phela ke asideli ubingelele umlaleli ngiyanibingela abalele emakhaya ngijabule kakhulu futhi namhlanje ukuthi ngibe nani
2: oshuthi bengisaphumile mnumzane uTembe umlaleli uzwa ngegama umkhucululi omunye usayibuza ukuthi ubani umkhucululi yini umkhucululi nanokuthi ngingathanda usibalulele ukuthi unesikhathi esingakanani umkhucululi ekhona esizaphi
3: ngiyabonga ikhambi ke lidalwe uNkulunkulu libe kusise ebantwini kodwa ke ukuqala kulaziwa nje ekhaya ngivele mina ngikhule kuvele kwelashwa ngamakhambi kodwa ke mina ngithathe nini kumsebenzi noma ngiqale nini ke nami ukuthi lo msebenzi ngiwudlulisele phambili kubantu abebesawudinga nabantu abanye bebengase bathole ithuba lokwelapha wona bekuyi 2010 okusho ukuthi singasho ukuthi ngokumlando wami nani balaleli nani makhastoma kamkhucululi asibaleni ukuthi siqala ukusebenzisa ikhambi ngo 2010 lasi sobeshika kakhulu endaweni eningi leli khambi ke lisiza abantu abaningi ke mlaleli sinezinto eziningi esesinconywe ngazo lapha kwamkhucululi into ke eyenza lokho ukuthi mhlambe sinconywe kangaka noma singathi sehluke mhlambe kunamanye amakhambi ikhambi kamkhucululi lifika vele empilweni yakho ugula uvele une-medication kadokotela amaphilisi labo engikhuluma ngawo noma mhlambe wathathe kudokotela mathi mawathathe ikliniki asuke ekhona isuke ikhona neminye ke imithi mhlambe uyithathe noma kuphi lapha khona usuke uthi uzama impilo sesiyafika ke nathi naleli khambi lakamkhucululi hhayi ke Ma sifika thina ngomkhulu kakhulu umdlandla ngoba sifika kungekho okukusizile Uma sifika sifika futhi thina unamathelise ithemba lakho kuthina noma ekhambini le esuke siliphete kanjani na phela isisho sethu kamkhucululi no slogan sethu siye sithi yizwa umehluko ngokusheshsha ikhambi leli elisimangaliso ngoba uma ngabe sikhuluma ngekhambi othima uliphuzile ungapheli u 30 minutes kuya eaweni ungazwile egazini lakho lafike lathinta ngqo kulonkinga wena onayo njenga namhlanje nje ngizokhuluma ngekhambi elinye esinalo elingatholakali kalula uma ngithi elingatholakali kalula emlaleli ngishiso ukuthi ngizoshiya inamba yase office nje mangiqeda ukukhuluma njengamanje yase ma office ni 8 ufonele khona Ubuze ukuthi ngabe lisekhona yini ema office ugijime ulithathe leli khambi ngoba luwusizo kakhulu leli khambi liwuzifo zonke elilungele abantu abagulayo nje nabantu abagula kakhulu nabantu abaphethwe kakhulukazi size silisungule leli khambi ukuthi saye sabona ukuthi mhlambe kuyenzeka ngoba thina silapha amathambo silapha umhlume silaphe ushukela Maya ke tholakala ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ukutshela ukuthi unazo zonke lezi zifo ngishinduna uqobolazo yaze lapha thina unazo zonke lezi zifo ngishamanze sithwenisa ngasese kumuntu wesifazane siyawelapha usho ukuthi zonke lezi zinto umuntu ekubalele ethi nalokhu Leli khambi ke uma ngabe kuukuthi una lezi inkinga ilona esikunikeza lona uma uneyinkinga eziningi ezixubaxubene emzimbeni wakho. Ngikhuluma ngomuntu mina osuke esesibhedlela. Olashwa esibhedlela kodwa niyabe niyafika anuboni umehluko. Mphatheleni lo muthi. Yini ngithi mphatheleni lo muthi? Lo muthi ukuthi awenziwa awungani ngalezi zinto mhlambe okwekuthiwa mhlambe uma umuntu esangaphansi kweso elikhulu odokotela angeke kwazi mhlambe kumnikeza zothiwa imali lawumi ngoba udokotela uzokutshela ukuthi ungayiphuthi juice angithi lo muthi thina siwakha ke ngezithelo zasehlathini neithelo ezisuke zitshaliwe zabumba amandla okukwazi ukusiza kodwa ayizona ithelo nje ngoba iyenziwe ngobuchule ngoba iyenziwe ngendlela yokuthi lezi zinto ezinamandla igcine sezifa igcine ngatholakala ayiprocessiwe ngezinto lokho abosophia kodwa mbenzwe ngama chemicals enza ukuthi kugcina kufa ama nutrients emthini uthi noma welapheka welapheka isifo sivuke thina sikhuluma thina ngomuntu ozothi mangabe ujuice ozothi mangabe uyiphuza uzwe egazini lakho ngaleso sikhathi ngoba thina siyithamelisa elangeni yilokho okwenza ukuthi ibe skasi ingatholakali kalula ingakho umuntu ngeke ngimdabukele mina efike ibambe iguqule ibambe iphendule iphendule iphendule hayi ngiyabonga kuzo ezohlangana nomuntu kusasa embuzo ukuthi ngoba ngangikubona ukhandlekile emzimbeni wasizwa yini bese ethi wasizwa umguqululi mixture lo muthi obizwa kuthiwa uzifo zonke uthi yaphuthume office uphile ngaso sikhathi uyagula wena hamba uthathe lo muthi ngiyacela mlaleli wena onenkinga othe isihluphi iminyaka nyaka le nkinga lena ayixazululeki ngikhuluma ngomuntu mina othi ngiyancipha emzimbeni kodwa angazi ukuthi ungcishiswa yini noma ngabe kuthiwa ungcishiswa yini mina angikhathali ngalokho ngoba ngiyazi ukuthi lesi sifo esikunciphisa emzimbeni sofike selaphe ngoba sithe uzifo zonke futhi lo muntu wenza imanga khona izifo esilokhu siyibuka ezintsha nathi kuthina eyivelayo abacwaninga ngaso so science lo muntu mawumnikeza umuntu lo ufike lapheke thatha unikeze umuntu esesibhedlela ubuye uzombuka after 3 days umbuze ukuthi uzwa kanjani egazini uzokuxoxa la ekutshele lo muthi ke lo futhi uphinda futhi ulaphe njengoba sengisho mangabe kuukuthi unenkinga yamazinyo mhlawumbe amazinyo yakhe abuhlungu uyakwazi lo muthi ukwelapha isisu sakho siyabonakala ukuthi ngabe ena siyakuhlupha ngendlela yokuthi mhlawumbe sikhipha kakhulu noma siyaluma noma awuyinhlobo etoilet iyinkinga nje ixolele nesisu ifike iqondise iyibekele ngalowo ndlela leyo okufanele isisu sakho noma i-digestive system yakhe esosebenza ngayo ngendlela yokwelapha isisu nama walls lapha endongenze isisu zikwazi ukuthi ziproduce lolukhetshisi olukwazi ukuthi ligaye ukudla li-control ne-acid ngikhuluma ngayo emkhonqweni emisha ngoba izona zinto lezo futhi esigulisayo ngoba uma ngabe ungayi kahle e-toilet sikhumbule ukuthi kuphazamiseka izinso kuye kuyophazamiseka ngisho nanenhliziyo ngesikhathi inhliziyo yakhe ingashayi kahle yonke immune system yakhe emzimbeni ayisahambi ngendlela efanele because of isisu nje sakhe singagayi kahle ukudla nesingawamukeli kahle ama nutrients nesingakwazi futhi ukuthi sibuyisele ecelele izinto ezisuke singadingi ama waste product actually ezisuke umzimba ungayidingi ngikhuluma mina ngemixture ezokwenza ukuthi uphile uvuke ebese siba nespray ke manje uspray sakamkhuculule sisiza kuphi na uma njengoba kuyisikhathi somkhuhlane nje ngikhuluma mina ngomuntu okhwehlelayo oze evuke ehlale ngezinqe embedeni kungalaleki ngoba ethi yakhwehlela uyasithatha lesi spray lesi usifutha ngalapha nje eceleni komqala uphinde futhi usifuthe ngalapha eceleni komqala futhi singene lesi spray lesi singene size siye empinjeni size siyoshaya naye lona ngo 20 minutes kusike kuphele inyalo kokhwehlela kwakho okungapheli uphinda futhi wena unenkinga yesilonda okuthiwa isilonda asipheli lesi silonda isilonda esivuzayo isilondo sesijase sebuhlaza thatha ispray 3 days isibonile isilondo uzosibona sibuna ngalesi spray ushangalesi spray lesi ebese kuthi uma unenkinga futhi yebhande izolo sispray uzofika spray ngasibhande noma unama pain noma ubuhlungu nje obusemzimbeni angikhathali wabutha ubuhlungu umnjani kwalona izinyo uma kuthiwa libuhlungu namuntu osho ayidlinyo izinamuntu akaqaba ungasebenzisa amaphilisi lawa enhle ngoba adala inkinga futhi ispray maqonda nalala kunenkinga khona sicela ukuthi ngifake nje mlaleli oyedwa umuntu njoba ngechaza mina oyedwa umuntu noma abathatha abazokwenza bebeyithi
1: and I want to tell him thank you for saying

0: Ngisebe umsakazi uyochathake manje nabantwana bangithabamnyama. Bafakele izingane abayibiza ngama intern. Umsakazi nabantwana baholeliwe. Kuma manje kule contract ekhona abayisayini. Yini ukugcola okwenziwa uMC Shomuka uHOD nathi ngoba kweshe kushone phansi. Ngoba kune GPU yakhona. Siyayekana uyagala ngapha awungiphazani ngoba nami ngiyagala ngapha ngoba asazi kusasa lisiphathele.
1: Akuzona into lenziwe manje lezo obanuka ngazo zoganga.
0: Angisho nje ngingaqhoni. Uma bethi bona lezi insolo engizenzayo zinzima abangithathe bangise khona siyohlangana khona angiphele mina ngibasabe kweni angibasabe mini angibasabe ntambama bayazi lapha and njengoba engingaqali ukuthi mina nabo siyohlangana khona bona they know ukukhohlakala abakwenzayo
2: njengosunukukela ehlalo ikusasa lethu nosithombe sesele.

0: siqhubeke sibe ngamavolontiya mzazi. Siyamzana naye, siyabaseka bonke ubuholi esinabo.
1: Kona niyakwenza kodwa kona khulumayo ndiyema la, nakhuluma nasayinyathelweni ngelezi zabaholi ababala ababalayo bangaphambili. Nimi kanjani ekuhlaleni na njengolizwi?
0: Hayi thina mzazi kwi-pretend kuyo mna. Hayi. Siyalungisa futhi ishuze ke ngendlela esiyifunayo. Sizaqhubeka nathi futhi sisahamba emkhankasweni wakho ndiyema njengibesho nje sechaza kuya-DPS. Nathi ngapasplay.
1: Phela bani benuke ngokuthi nenze ukuthi isandla senu sheshe sifike kuqala lapha ya. Noma kuthiwa kuphumane.
0: Ari bakazi.
1: Benbuya phela ninuke nina njengama volunteer ukuthi nina ngiyakhumbula nje ukuthi ngithi uMiss Mahamba ehlala okwaphawula leyo khuza kunena ama volunteer ukuthi ungabi shabasheki kanti inhloso ukuthi isandla sakho sheshe sifike kuqala makuthiwa kufika ama food parcels.
0: Oh, into enhle yamhlazi uyabona ke uqinisile lapha ngifuna ukuthi silwa lolo hlabo labantu bangakwazi ukuthi basherise izinto ezifanele ziyemphakathini afuna umuntu ukuthi agcine sefuna ukuba inkosi lokuthi yonke into kube nguyena owenza ngendlela yakhe kanti izinto fanele ziyambe ngokohlelo labantu ekuhlaleni yabona lisho so izinto ezizikorekthayo ebantwini because why ingoba abantu abatisha ukuthi xa usebuholini ukuthini ukuba ngumholi lento libalulekile ukuthi awuyona inkosi uba ngumholi ubekiwe ubekwe babantu umele abantu ukuthi bamele hhayi ukuthi wena ugcaza ocabangela ifemeli yakho yodwa no asiyivumi loto yinto esilwa nawe ngokwi-brent angikhulumi leyo nto engithiwa ndiyiva ngayo ndiva ngihlala kwi-brent ngikhulume into ezingamaqiniso ukuthi silungise u-ANC njengoba undiyema eqhubeka naye ebele ndishona
1: Course. And course that. 11 minutes to 2 o'clock. Wehlulekile ukulobiza Exen.
2: Teta no Saudi sifuna ukusebenza.
3: Teta no Saudi sifuna ukusebenza.
1: Sikhuluma nawe ke la. Uthina la kodwa. Hi. Niyaphe.
4: Yaphe njalo.
1: Siyaphe.
4: Hayi khona. Kumele uphila
1: mthetho. Yes Phila.
4: Yebo. Ayilo dolisombe yami zaba ngihambele phambili.
1: Mhm.
4: Ngalo mama no ukuba bechoke imali ka rap. So wabanjwa inkunzi banjwa abantu ikade khulumele ukuthi uthole imali.
1: Mhm.
4: So ngithatha nje ukubuzisa ukuthi abantu uma bethole imali
1: mm.
4: abayeke ukufikelela kanti ukuthi bethole imali endlala ngoba isathu sivele abantu bethole imali sikuye yakho. Ngoku into othanda ukubona umuntu ephumelele. So manje uma sizohamba utshela wonke umuntu ukuthi-ke unani uyinzuzo uthole imali nayo vele abantu bakuthande lokho. So nje iy'ndaba zakho awuzame ukuyivuna ngakuwena mawumuntu ebantwini ngoba manje kubuhlungu uma ngabe sesifike iy'ndaba ey'kanje banawo le mali usungayitholanga kuwe. Kapho usuqhubela umlenze mhlawumbe usuyokwenzeka izinto ey'ningi zezimpilo sasizovela imali vele ihambe nje kanjalo nje isikhalini akukho right so
1: zabathaa hawu kulahleka-ke la kodwa ngicabanga ukuthi kokukhulumayo nale so ukuthi impela a-a especially-ke nalo mphosto ukuthi iy'ndaba zakho kube zakho uhlulekile ukulobisa ekuseni hhayi
5: Chona.
1: Uyaphila?
5: Ngiyaphila inkosi kanjani bhuti omdala?
1: Siyaphila nathi.
5: Inkosi tata ngumawawa lona mani bemfushane Chona.
1: Intombi
5: ngimvile, umholi we-ANC ethi bazama ukuzakha kabusha bazilungisa. Hayi. Ngeke ilunge yanto lapho kukhona khona laba bantu kudla bona. Hamba uye la yapha kulamsebenzi ukuthi akupest manager elungiswe N2. Ngamavolontiya yodwa akekho nje omnye umuntu oqhamuke ngaphandle baqashwe ngalendlela yabo baqashana ngayo baqashwa sikhona sibhekile phambi kwethu uma ufika wena bathi yakwa-labor kodwa bona baqashi ngo-labor hayi Chonxe siyabazi hayi bona hayi angasho nje kodwa hayi sesiyabazi Chonxe ndimkile tata
1: enkosi tata
5: enkosi
1: sikhuluma sivulelekele umbono ungowakho Kodwa uhlulekile ekuseni kulobisa.
2: Teta no Saudi sifuna ukusebenza.
3: Teta no Saudi sifuna ukusebenza.
1: Saba.
6: Bhuti kambanya.
1: Siyaphila njani ne?
6: Saphile mfowethu uSibulo Thusi la.

0: Yes, it's Mo.
1: What's up?
0: I'm fine.
1: Wait, sir. Ngicela ngifonisa ifayela lokudaba lolowo wakhuluma ngayo lapho lwezingane ezibulalayo.
0: Oh yeah.
1: Ngibuye kuze umbuzo lo sithatha phi izingane? Ziqhamukapi? Umbuzo wami nje ukuthi ziqhamukapi? Yabona ngiyabona sibusiness kwezepolitics yaphawula. But ngathi udaba olubaluleke kakhulu. Olusithintayo lakhe ekuhlaleni ukuthi sithatha phi izingane lezi enede icasulo yenye esikoleni isiye ekhaya izibulala. Sithatha phi? Siqhamukapi? Into fanele besiyibuza yona le.
0: Izothola umunye sibhizi la.

0: Chokozan Fokalanga. Hamba no Professor Fokalanga. Hamba Braso. 21 minutes to 3. Felix Asale.
1: Isikhwili nobhoko umuthi othithi.
2: Ngiyabonga ke ukuhlangana no Dr. Mpihli. Lokho ngaqala ukuhamba kuyena bengixakekile. Ngithe ngisohlangana no Dr. Mpihli, izinto zabo zangcono ngasebenzisa izinto zakhe. Ngiyanthembisa ukuthi mina impilo yami yashintsha. Lokho ngaqala ukusebenzisa izinto zika Dr. Mpihli. Kumanje nje nalesikhathi se COVID. Izinto bezinzima, izinto zingalungile, ngixakekile ngenamali, yonke into nje ihamba kahle, ngibona nje yonke into iqaqekile.
1: Isikhwili nobhoko, umuthi othithi, uDr. Mpihli, inyanga mthandazi, ekhonela ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu. UDr. Mpihli uyatholakala eThekwini, eSangro House, 3rd floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo 031-301-4816 noma 072-565-5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka! Izwi loMzansi, izwi umehluko.
0: Kanolanga Ntobela kwi-Facebook page yohlelo sithombe, ngiyabingelela kebhodi, ngiyabazwela-ke labo mama nobhodi abaziphelisa ngokudayisa-ke emarenke. Na ngathi ke isanthakho sofuna kuncintisana-ke nabo, ngoba naku suqhamuka nohlelo kudayisa ukudla emarenke. Okubi nje osomatekisi abazwane competition, uyothi uyezwa sekushaya umthetho ukuthi kawusavumelekeli ukudayisa-ke ukudla irenke ngaphandle kwabo. Awekho nje amathuba omsebenzi abaziwavula, bahlushwa ubugofu nonganeliseki. Mbono kalanga Ntobela lo. Kanikela untu ya Pizianda emmakasana. Uti kisasa letu Mwado Kambosha na timi yako. Nyongande. Hey, mbuga le mashi ya kisasa. Ishlelwa ifemeli ya kwa miiwa. Mailana na lika lika senzo. Yazi yona ke imashi lena. Ebe kufanile ukuthi ke ibanjwa abanba se South Africa. Weseka ifemeli ya kwa miiwa. Then limpi. Inge na stoto ya banbo kufiga. Abapatbezu. Batule ngobabazi kuti. Aguko lapo beya kona. Ingago njebezi chela. Bezithele ngabandayo, mina ufunda ukuthanda kwami. Bezithele ngabandayo, ingoba bayazi ukuthi kukhona isivumelwano abazenza. Ngazikela, bephinde. Noma behinde. Ake ngiqhubeke. Anisho, basho nakuphi abantu abafana no Mr. Nhlanhlalax Dlamini, umsungulo Operation Dudula, yeza kamuva zethu Zandile, lona obezenza-ke la uNhlanhlalax usesehlile isitimela sokulwisana nabantu bokufika. By the way, silinde ukubona kumhla ka 30 June ukuthi yini le ngake elindwe ngamehla abomvu. Nyonganda uthi ngibonge ngila ku Broadway. Hawu, ngiyakhumbula ukuthi wezobambisana mina beyindaba. Kunesimemezelo esemqoka. Yes. Esasho njalo uziyanda. Kodwa yona impela ivele kunama indication ukuthi angathi umthwalo uyawulahla.
3: Bingelele eMzansi. Yes, Thombe, nabalaleli. Ay, selivele izwi lithuthiwe nje. Liphelile. Igama ukuthi senezwe eMzansi. Ayalikho izwi sinalo. Uyabona uma uhamba isaba. Uthi uyahamba la maya Durban station kanjalo, uthi uyahamba ngale ndlela enqamulayo edlula u-power box. Udayisa fish kuyanuka, benza ama-toilet. Nina nazi benkosi yami, kuyabheda. Uthi uyabheka iy'tolwana nkosi yami, bavele ngamakhanda. Hey, bafihlile ngalena. Bayakhuluma ngengcingo, bahlangana, bayathutha. Ngisho imbiwa ziyathutha mihla nayizolo. Uhulumeni uthule, uthule uthethu. Shintshani umthetho. Must of what as votele ukuthi siyamkhipha ongenani uhulumeni. Kungene uhulumeni ozosizwa. Ngoba uhulumeni akasifuni ukusilalela thina. Akafuni ukuthi sifunani. Ngiyabonga mafika lishona.
4: Wana nje Sithombe, Khongolosi, uyasibiza, uthi nayinyama, beyihlinze inkomo ephekwe, beyibenge phambi kwakho, bethi uzani zogqojama la, sebeyibengile. Hayi, bese becaphuna bona, uyitshela ukuthi wena umuntu usacaphuna, vele iqatha lokuqala fanele kube obengayo alidle. Hayi acaphunele isibili, acaphunele isithathu. Mawuthi ufake isandla athi wo, athi hayi abize izihlobo zakhe. Hayi abize nabangafundile. Ngoba nje ngenza example nje, ubize nabangaqualified uzocaphuna lamaqadi. Abaqualified nakhona bakuthiwa wo manini, manini, manini, manini, wo wo. Kuqaphune bona, kuqaphune bona, hey madoda, hayi suka. Kanye ngeke ngasimele le ngeke. Ngeke bahamba ngeke bayeke. Siyaduba ke thina ke manje. Siyaduba thina ke manje. Ngaka.
5: Hey ngiyabingelela wesithombe. Ngibingelele nabalaleli. Wesithombe hey mina ngosifiso sami nje ngihlukile. Uyazi ngifisa ngathi ngakhona iqembu elilodwa esaziyo ukuthi leli qembu ilona eluhulumeni. Ilona igqalazo zethu kufanele sibhekise kulona. Sigxeke lona mangabe lingenzi kahle. Yabona lamaqembu amaningi, angikhathali ukuthi ngabe yiliphi iqembu, noma ngabe yiliphi kona wonke lawa khona, kodwa kube iqembu elilodwa, ungaphumeleli wonke amaqembu lawa. Azokwakha lo hulumeni obizwa nge-GNU, obizwa nge-GPU. Le nto lesithomba isizi thina mphakathi. Ayisisizi, ngoba ayikho into ekhombekayo yenziwa yile nhlanganisela yamaqembu. Omunye ucasha ngomunye, kukhona amanye singababoni kwakubabona, kodwa mase kusondela ama-elections, ubona amabhodi laphana ney'thombe zabantu ongabazi ukuthi uyanabani-ke lo. Awumazi ngisho emphakathini, ubona ngisho igama ongalijwayele kuthiwa inhlangano. Le nto lena mina angiyithandi le nto. Engathithi nje bengingaba khona ngesifiso sami kube khona iqembu elilodwa, saziyo ukuthi iy'mfuno zethu nje sibheke yena lo owasithembisa. Kungabi yona yonke le ndavundavu yamaqembu le. Bonge Sithombe.
6: Sibingelele ezweni loMzansi, uSimple okhulumayo. Hayi ngiyadabuka kuMzansi, ngiyadabuka kumuntu ovotayo bakithi. Sisazoqhubeka siphinde sivote, nako sesiqalile sesiyakhohliswa futhi ukuze sikwazi ukuthi sibaphakamise bona badle. Kunini la bekhuluma khona ngabantu bokufika? Sikhona isikhulu sasephalamende senike nasizwa nje sikhuluma ngabantu bokufika. Noma sizigidela sodwa nje thina sithi asibafuni bona baya bafuna. Kumanje sebethi asivote kuze baphakame. Yini abayikhulumayo ngomuntu ohluphekile manje? Ayikho neyodwa into abayikhulumayo. Why bengamemezeli ukuthi abantu sibakhipha nini ey'nkingeni? Abantu sibakhelani, abantu sibenzelani, isibenzela ini nani nani nani. Why befaka nje njalo ukuvota ukuze kuphakame bona? Akukho okuza ngakuthina. Yabona Mzansi, inzima lento, inzima kumuntu ohleli phandle, ohleli emjondolo, kunzima. Usebenzela abantu asebenemkhaba emkhulu. Hayi kunzima guys.
7: Eh kunjani Sithombe fethu uyaphela ebhodi? Hayi mawuphela mfethu ngiyabonga. Ngikhuluma noSiyalo kaButhelezi kwasele emadadeni Sithombe. Sithombe ngithatha nje fethu ukujabula kakhulu uma ngizwa kuthiwa kunabantu baseStenga cawenza umhlaba wakwaDube, ngizwa kuthiwa bathola umhlaba wabo. Leyo nto fethu iyajabulisa kakhulu Sithombe uma ubona ngempela abantu bawuthola umhlaba wabo. Leyo nto iyanikeza ithemba elikhulu lokuthi khona lapho okubhekwe khona. Uyabona uhulumeni we-GPU and-GNU ukuthi ngempela kuyasetshenzwa kudlala. Lonto iyangithokozisa kakhulu mfethu uma ubona ngempela abantu bethola imihlaba yabo. Bese kuba khona-ke abantu abazothi hhayi lo hulumeni akasebenzi. Ya ngiyazi ukuthi ngeke sibone ngasolinye. Njengamina siye ngabuthelezi ngiyawubona besebenza kakhulu besezokubambisana ngoba akekho umuntu ozokwenza

0: alizichaze Tumza Maswana Sombawo Tumanga kudu ya ngoma ya keti ya ndiko Tatapis Queen Kututi Sombawo Ayyo nganza kutai Yazalu Tumza Atintu wa mfoka mtuwezi utai Yempondo, ayitu nbiza ngempondo Eseke nyingomobu ishali Ngoma le Mtuwezi
1: Njalo ngomsumbuko kya kwehlano Iksasa lethu Nosithombe sesele
0: Kyombe semabomvweni gikona 326 SA Drive Galo kwa lokumahlase yalandela naye nohlelo Sidobudlo bekhasi Nemsazweni wakhe zikamzansi 98.0 FM Lezi nsuku mfuka sakhuluma ngaye nje Tiyana ngoseti agenda ya usuku Ngizathi nakusasa zomhlakabeza ngo-6 ekuseni Bakhuluma khulu-ke nezomthetho futhi nakusasa njengoba zobe seyibelethene nomfoka sikalala khumbula ke nganza kwethu ukuthi nakhona isikhathi sikusona njengamanje nje sibiza kona ukuthi uthi ubambile ngapha ubambile nangapha ingakho ke nakhona ke nathi sasungulayo na ke la imangubane handcraft services so la khona kukwazi ukuthola ke imisebenzi yezandla ke njenganawo nje amacansi so ke ngakwazi kwathola ke impela siya nanga imbala le osukuyithanda umuntu uthotha unxubela izintambo zime kanje so

0: to isosathi yezwe laseNingizimu Afrika evotayo. So sisaba ini ngevoti labantu. So if sithi sisaba ukuthi abantu babengena emgaqweni, well I'm not sure ke if uMalema is one person ongakwazi ukuraise lento ukuthi abantu wayebasabe ukuthi bangena emgaqweni. Uma ngabe ubuka umlando wakhe nezinkulumo akazisho njengomholi, egqugquzela ukuthi abantu mabahambe beyodla indawo njalo njalo. So akayena umuntu engathi uconsiderate ngaleyo ndlela kubantu bezwe laseNingizimu Afrika. But ke sudweba kuphi kulayini waleyo kuvikela idemocracy yezwe laseNingizimu Afrika noku-account ne transparency ka-IEC 0604-07164. Okusho ukuthi nongokhetho luzayo, uma ngabe amaqembu esola ukuthi khona lawo IEC ongenzanga kahle khona, kufanele agwinyitshe ngenxa yokuthi avikele ukuthi abantu ke bangabhikishi bangangena emgaqweni njalo njalo. Then ke where's the line ye democracy yezwe laseNingizimu Afrika, and also bese kuba yona ke le ye integrity ne transparency ka-IEC? Somsakazweni izwi, sawubona.
1: Sanibona njani?
0: Ye baba, siphilile wena?
1: Hayi, ngikhuluma nase.
0: Yes, siya.
1: Yeah. Ngazi mhlawumbe indlela esilalela nesibuka ngayo izinto ezenzakalayo ney'ndaba ne-TV, ngoba ama-interview ayekade enziwe na kwi-TV. Nokubeka umbono mina ozumphikisa kakhulu umlaleli ngaleza ikhathi ngangiyilandela ngiyibukisisa impela nama interview ayekade enziwa kwi-TV, ngangiwanakisisa ngifuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani. UMalema kwathi kukhona abalandeli be-EFF ababe-complain ukuthi engathi khona into engahambanga kahle. Ngiyakhumbula uMalema waze waqinisa impela i-voice yakhe ebakhuza, esho ukuthi yena yonke into uyibona ihambe kahle. Waze nje uMalema lelo walibeka lacaca ukuthi ngokwakhe ukhetho luhambe kahle, akubanga khona inkinga. Ngikhumbula uMalema kunento athi kufanele ilindwe. Malema nje wathi ukhetho luhambe kahle, akakomplain ngalutho. Ngazo nami ngathuka ukuthi hawu, uMalema kwathi kukhona abantu becomplain ukuthi kunamavoti e-EFF antshontshiwe, kwakuyena futhi othi yena akayiboni inkinga, yabona. So ngicabanga ukuthi umlaleli akeke, mhlawumbe uma ekwazi ukubuya abuyele kulawa yama interview akaka awabheke.
0: Yeah.
1: Mhlawumbe uyoyibuka ngene uyoyibona a-understande ngenye indlela uma ngabe usephinda ikhona. Bese kuthi ku-IEC mina kusuka ngalekalana u-IEC noma nganginazo iy'ntwana ey'ncane zokungawuthembi, kodwa nje kusuka ngalekalanga nje u-IEC kwaphela kumina ukuwuthemba. Ngoba ngicabanga ukuthi baba baningi abantu ababe nama-complain noma amaqembu ayenama-complain, kodwa i-answer yakhe uma ethi osomabhizinisi, u-IEC uhlangana nosomabhizinisi ngoba umsebenzi wakhe ukuthi akenze sure ukuthi ukhetho luhamba kahle, amarizalti azokhishwa uyena u-IEC affair. Not ukuthi osomabhizinisi bathini, akahlangani nosomabhizinisi. Yeah. So leya answer yakhe yangibonisa ukuthi u-IEC akasebenzi ngokwethembeka. And le nto yosomabhizinisi ithanda ukuhlupha ngoba ngike ngiphatheke kabi uma ngizwa umuntu ofana nami ohluphekayo ongeyena usomabhizinisi ongekho ngisho kwi-mid class oyifanela nami besakutshela ukuthi iy'makethe zizolimala into ethile, hhayi lo mthetho bona ngiyabona uzobasiza abantu, kodwa ngoba osomabhizinisi uhlangana fona nosomabhizinisi, wazi ngani ukuthi usomabhizinisi unendaba nawe? Ngoba wena lwela izinto ey'dingwa wena, ey'dingwa umphakathi ohlala kuwona, ey'dingwa abantu abansundu. Nothi
0: kubebazosho nje ukuthi osomabhizinisi yibo laba noma imakethe izona laba ezibanikeza amathuba emsebenzi. Ngengizwe ilanguage injalo ukuthi kungcono ngoba siyasebenza. So if bebene-concern yezimakethe nosomabhizinisi, hlambe ibona abantu ababanikeza umsebenzi,
1: angakunikeza umsebenzi.

0: ngibheka nje lokho dadewethu.
1: Kulungile baba Masoko, siyabonga nje kakhulu.
0: Akuzothi.
1: Ngithi kulungile baba Masoko, siyabonga kakhulu.
0: Ngiyabonga nami.
1: Kulungile, sibonga nje kakhulu. Kuyena kumlaleli ngena ashiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164 umlaleli yakwazi ukuqhubeka impela ngena ashiya kona ke nje uPaula nje kwakhe semsakazweni sabona. Semsakazweni izwi sabona.
2: Yebo ngamza.
1: Eh baba siphilile wena? Mhm. Ngicela ungiphakamisele iphimbo lakho.
2: Wasoloko nje yabe ayithola izinto ezingekho, iqaphela into ezingekho. So ayikho into ehlanzekileyo ayimamela uMalema. Yena nje into ayenzayo ukuthi ke alide iqembu lakhe, ahambe zabo abantu baxovekileyo wona baba bamlandele ngendlela yakhe xova. So abantu bayimele uMalema, ngakho ayisho umuntu ambona ukuthi hayi, akuyena umuntu ongumolo oqondileyo. Ngoba ugcoka into ye-crooked, ayixoxa zonke isikhathi. So umuntu ozamamelana umuntu omamelayo ngoba babari mameli reto, mameli nendlela futhi imidlala ama-trip ngayo la. So impilo. Kodwa into eqondileyo ongayimamela kuyo. Hayi, hayi. Akhohle.
1: Hayi no, kolongile sabanga nje kakhulu. Sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli ngena shiya kona uPaula nje kwakhe umnumzane Brown Mogotsi uzokhumbula ukuthi ke impela kulona kusulela namhlanje uvele khona ke enkantolo ezinyeke zendaba ke lezi ke khona usemsakazweni sabona.
3: Yebo, ngibani njani?
1: Eh molo baba siphilile wena?
3: Hayi sikhona. Hayi mina siyamuzwa nje mabuya kube takuzo sakhiza nanqaba lo mkhonto emngaleni. Ayisekho ngindlela ngicabanga ukuthi mina manje umkhonto emnandi kuzwani zakho. Inyaka kunjani phakathi enyebeni inkomo le. Angikho isho, bakhamba sakuye emkhezi. Emkhezi zobakhona wena kodwa. Awujenge ngo-November 4. Yabona.
1: Kolongele siyabonga nje kakhulu. Sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli ngene shiya kona uPaula nje kwakhe. Kanjalo kuyena la eThekwini sike sabona ngempela ke kunaso ke sithangama ke sabe izindaba kakhulukazi. Njengoba ke ezinyekeze izinto empela ke bezithinta kanje kakhulukazi yona ke leyo kubheka nje kakhulukazi yona ke inqalazinda. Kakhulukazi mangabe ke sithinta njengoba ke kuna ke lapha yakulimala kwake inqalazinda kakhulukazi kuyona ke leyo thuta yona ke indle. Na kanjani ke solibheka lona ke lo daba ke lolo njengoba ke bese khona sithangamisa bezindaba kulona kusukulwa namhlanje siqale lapha ya ezindabeni ke efingqwe nomlungisi uNdodisi bese ke sibheka nalapha kwegcwele nezemidlalo khona kuthandeka uTDK.
4: Ezifingqiwe kuleli hora ilungu lopholi besikhashana eqenjini African National Congress KwaZulu Natali uNomagugu Simelane uthi baqonda wonke amaphutha enzakalile ngakho ke bazisola kakhulu ngawe emphakathini.
5: Akhona amaphutha enzekile kwa-ANC, siyafisa kakhulu ukwaxolisela amaphutha enzekile. Siyafisa futhi ukusho ukuthi siyayithatha i-responsibility.
4: Nkanti umholi we-National Freedom Party umnumzane u-Ivan Banzi unxusa umphakathi ukuthi usize uvote ngobuhlakani njengoba kubheka okhethweni lohulumeni basekhaya. Ngo-5 o'clock ziyogcwala mlaleli.
6: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
7: Izwi lomzansi yizwi umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje.

0: umsakazo olalelizwe lomzathi 98.0 FM. Impela ke ema umuzu shakirisho kanje nawo kuvele ubuye wonke lo wamuzwa lo yawangendebe yomhlaba sasisingathile ngo-2010 sidlala naye eMexico kuyabuya ke manje ukuthi ke impela ke siyogilimanga lapha na ke eMexico. Impela ke isikhathi masisika nje siyaqhubeka nezemidlalo sikhuluma ke noMapholoba kulesi sikhathi ke samanje ke sibheke nje kwesithinta ke lapha na ke impela ke njena ke amahashi Poloba mfowethu sibingelele sikwamukele emsazweni izilo mzansi FM.
1: Ngiyabingelela kwena mfoka Mvelase ngijabula kakhulu futhi kuba ingxenye yohlelo.
0: Poloba mfowethu ngiyazi ukuthi ke ucisha kahle kahle ngibeke nje ngesizulu lapha na ke amahashi ke emkhakheni lo impela ke amahashi uqale nini mfowethu ungena kuwona?
1: Umkhakha wamahashi ngawuqala kudala kakhulu sisaqala sisenza lokhu kuthi ukudelebhisa abantu abanye abalaleli bakhe abaningi bayawazi-ke amahasha atelebhayo atelebhe koDandi July aphinde atelebhe khona lapha ko-Heriguala nakhona lapha

0: beze sipiliyoni thina aswe yini bese ke kuyatatata kona soyiqhubula kodwa sobesithwale kanzima.
1: Ngizwakhe kakhulu mfowethu.
0: Iphuthe yonke njalo amaligi naphesheya kunje.
1: Hayi bukhula yonke indawo.
0: Zibambene emqaleni ngiyakutshela mukhuthide lo muntu.
1: Ziyojika izinto.
0: Hayi. Ngiyakutshela futhi ukuthi uyosasela amagame awu 4-5. Nosuthi uyalibona luza kambi. Ubi nje akukho. Ubi.
1: Zimbi impela soya.
0: Hayi. Sesobonga nje kona ngomgqibelo ukuthi sesiqukula. Bese fana sonke siyakukhefu ke sesizongonsentela bo sese-Afrika ukuthi bano usala endleleni.
1: Siyabonga kakhulu.
0: Sihamba sonke sobathathu. Siyabonga
1: ayo. Alright, sihamba sonke sobathathu.

0: 0604807164 sosethi abalaleli abawubili base siyaligoqa uhlelo. Sawubona.
1: Andizwe.
0: Ninjani ba?
1: Siyaphila mnisi wemvula mina mpho amathu out.
0: Baba.
1: Hayi mfowethu. Bangiqala nje nami ngiyibongele mfowethu Sundowns. Hayi. Idlale kahle izona banje ama chance wa creative kodwa yagcina ngawasebenzisa. Abenifuna mina wile noba ngawu 3 goal ithiya ngale sekulula. Hayi mfowethu futhi manje hayi. Basithembeke meyanga hayi ningafika ikore lokuqala futhi ishaya igoli elilodwa ikore lokuqala. Siyakakori labantu ichaza ukuthi hayi singabuya nayo leyo ndebe ingabuya nayo.
0: Ngizwa kahle baba.
1: Hayi ke mfowethu ibhakabhaka sithethe sizoyithatha. Bese ashaya ukuthi ayithatha kulona umgqibelo. Kuphela besifisa ukuyithathela Orlando kodwa manje hayi asiphi inkonzo siyayithatha nje. Lo Saturday siyakuona siyayithatha sijike.
0: Indawo
1: yamaTampon League manje.
0: Indawo ishintshile embombela.
1: Isembombela manje siyama Tampon League akujika lekho munye shobhuto mdala.
0: Siyabonga kakhulu. Impela ke sothatha ke umlalelo ogcina esovala ngaye kulesi sikhathi samanje. Impela impela sonto kahlahla inkulu nje sibheke kuyona. Sawubona.
2: Sanibona mfowethu.
0: Ninjani baba?
2: Siyaphila baba.
0: Baba.
2: Awu ngiyabonga ukuthi lithole ithole ukuthi ungivale ngami namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Khona ududuzo wakamthetho la inandawo umshayazayo.
0: Baba.
2: Baba Mthembu, hayi ngabongele nje wonke amaqembu adlalela aphumelele. Kodwa mina lapho kaMthembu angenene indlela isafa eyenza ngayizini. Ngeke lokho ngiyeke nje ngikufihle lokho. Ngikubuyisele eceleni ukuthi ngisupport iSundowns. Ngiyakubali ukuthi ngisupport iSundowns. Isafa mfo kaMthembu. Yabona uma ungabuka iSundowns i-semi-final edlule ye-Champions League.
0: Mhm.
2: Yona kuphela emaqinjini ayidlala ama-semi-final. Eyayidlala before i-semi-final kulamaqembu. Kwaphinda kwenzeka same thing futhi nakule season. I-semi-final yona kuphela ebidlala. Kusho ukuthini lokho? Mayekhala ucoach wa iSundowns ethi xinwe ngemidlalo. Njengamanje ngilithiwe phela esayisafiliki mina ngokujabulela ukuthi iyothathwa yiqembu vele ngilibona ukuthi liyadlala. Kodwa mina ngathi mangiyibuka imidlalo mfowethu iSundowns isizodlala iDrone Stellenbosch. Ngabe kulindele vethi iSundowns ngeke iwine imidlalo yomibili yokugcina. Kwesa sicoxa nami ngangisho nje ukuthi emidlalweni emithathu kuya kwemibili kuzobe isiqedile iSundowns. Lokamthembu uzomkhumbula lo nduduzo okhulumayo ukuthi uyena lo waqala ukusho la e-station iSundowns iqukula isicoxo kwesithathu ngathi iSundowns abalinda abantu izowuhlanganisa u-7. Ngabuya kuma-game game ngisho kwenzeka kwaba njalo futhi. Naleli iSundowns ukuba isafi isebenza ngangikayi ukuthi isikhalo cha cela abantu bangizwa kahle. Ngihappy uma ithathwa yiPirates ngoba ibhola lawo lihle ngijabule uma kuyoba njalo. Kodwa nje lapho mfowethu cela ukuvala ovele sekuyonakala kanje. Kodwa ke futhi okunye ngakusho ngathi iSundowns njengoba ithatha isitango 2016 kuzoyithatha iminyaka elishumi ukuthi enze izitazi bembili. Sengilinde nje ukuthi ngibone leya midlalo. Make kwenzeka kanjalo ngiyothenga ke ijezi ngoba ngangishile isakhe sokuqala ngathi ngeke ngilithenge ijezi elinesitayi esisodwa ngizolinda isikhathi siyela ku 10 years ngithenge ijezi leSundowns elinesitayi embi.
0: Mfethu ngizwa kahle kakhulu. Siyabonga.
2: Siyabonga Mthembu.
0: Alright, okay, sibonga bonke abalaleli bathiba bayingxenye yohlelo ke lwezemidlalo lesikhathi samanje. Kusasoza ukuthi bazoqhubeka nezemidlalo. Mina nawe sohlangana Saturday sikhuluma zona ezemidlalo. Siphinde

0: ngoba enenhliziyo enhle.
1: Mhm.
0: Yenzeka alulozi into ngazo uzuyibona. Bese kuthi umuntu ongadedeli lutho ngoba emakhaya khona abantu abangayikhiphi imasidalo nje. Uthi bekhiphe 50 rand ifaye uhlezi kwazi ukuthi kubani ukhiphe 50 rand. Khona ukhipha nje 100 akhiphe 500 aloke ekhiphi. Ngoba nakho umswe nethemba ukuthi ngolunye usuku abantu bazoba right bayibone into. Kodwa nje respecta into ongayithengile ekhaya ngoba njengoba uyenza ngendlela kanjani khona umuntu olimalayo lapho.
1: Mhm.
0: Njengoba uthatha ukudla ukuchitha every day khona umuntu okuthela khona imali ephumayo lapho.
1: Ish.
0: Yabonga.
1: Kungile siyabonga, siyabonga. Sakazweni izilo mzansi ku 98.0 FM, it's 9 minutes to 10. 0604807164 ngisengcingweni kanti yakwazi-ke nokurekhoda ubhala uthumele ka 063 820 8448. Sikhuluma udaba olukhulu la engazuthi luthanda ukuba sensitive kwabanye kuzozwela thike. Sekwamukele ezweni, sawubona. Siyakubingelela, sawubona. Uthi obhale kahle, sawubona Dodo. Umuntu vela kanakho ukubonga, kodwa-ke abanye banakho. Umuntu ungamthengela isicabha, amawindi nopende, kodwa uyothi ubuya iy'ngane sezidwebe zadwebe endongeni ususaba nokubuza, kusho ku-anonymous. Oh, nkosi yami, uzobuza uthini-ke manje, uzothini? Angazi-ke la. Alright, ake ngiphuthume ngibheke nakuma-VN futhi ngizohamba ngapha nangapha-ke sithandwa zami. Ama-VN ney'ngcingo. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
2: Sister, sibingelele umsazana omkhulu uzulu omzansi.
1: Yebo, sawubona.
2: Hawu, siyakubingelela mina kwamathumba pesanrita.
1: Ngiyakuzwa.
2: Eyi, hhayi, ngiyakuzwa lo daba lo le walichaza kahle nosisi ngayo u-YouTube.
1: Ehhe.
2: Eyi. Hhayi, lo daba lo lufuna abantu abanjenganakhe yabo. Ngibona abantu banjenganami.
1: Yeah.
2: Ngibona mina angikwazi ukubekezelela into ngiyibona uba yikho wrong mina. Ungasumane uthi Dodo, eyi, ngikhulumele into yami vele ngeyami, ngiyisebenzile, ngiyithola ngaphansi.
1: Okay.
2: Ngikhulumela nje. Kodwa ngeke angithuli-ke mina nhlobo. Ukuthi ukhulumela ukudla uthi ngiyangangikuthengile ukudla le mali angiyisebenzi phansi, angiyitholi phansi, ngisebenza kanzima. Akumele uthule into mawuyise ubona uba uyachaphazwa lana. Uyabona-ke la ngoba ngikhuluma ngomuntu osebenzayo la. Uyabona-ke udlala abantu abangafuni ukusebenza babefuna ukwenzelwa uyena. Barayithi-ke abantu abangayithi bafuna ukondle wena uthenga amafriji ufake amathayidi uthenga imibhedi bathenga la bona. Bona banemali kuthenga utshwala bathenga lezi zinto lezi ney'mfulezi abayibhemayo. Thana-ke into engiyenzayo manje ngifuna inxiwa lami-ke manje mina-ke ngifuna ukuphuma lapho ekhaya ngicela ukuphuma.
1: Okay.
2: Ngiyakukhuluma inxiwa laba vele uyasebenza.
1: Alright.
2: Uze umpili lomunye umuntu aze azi ukuthi leza ayicapha igcina sengasalungiswa nje yebo kungini wena sewunomuzi wakho wena. Wena sewulungisa nje ngoba kusekhaya ngothando lakho mani usaphoqelekile ukuba inyanga nenyanga nokho into efuna uyilungise ngoba kulapho kinto usabayo uba eyi bazothina. Kanti sekunomuzi wakho laba ngithi ibona bamoshayo ashiye phuma wakho umuntu ikhiye kunabantu engazi angazi noma umndeni yabo babona ukuthi babezakhele yabo imizi emacaleni kobakhona into ezobonakala na. Omunye ezakhala iy'nyembeza bekhaya bayangigxilaza bayangixhaphaza ekhaya ngenza yonke into kodwa ba-appreciate. Awuphumi ngani wakho umuzi uzuzuzuma usikhohlwe ukuthi ngibenzela yonke into kodwa ba-appreciate ngokuthi babashiye bazokhulela ngabakini sowulapha ngaphesheya wena ngeke bashiywa ngabakini. So my sister, bye-bye.
1: Right. Oh wow. Trust Bindi, please us Bindi Kitty. 5 minutes to 10. Umsakazi izilo mzansi ku 98.0 FM. Siyakwamukela nawe usezwini, sawubona.
3: Sawubona Mangongo.
1: Yebo, sawubona.
3: Eyi, kwanzi ngithole nje le ndaba kanjalo bangiyayibona nzima kakhulu esisiya namhlanje. Niyazi kunensansa makunomuntu ohlakaniphile ekhaya okwazi ukubuka ukuthi nakudilikile mhlawumbe isicabha sikho amawindi awekho. Uma kukhona abahleli ekhaya sabangasebenzi kuyafuneka baqikelele.

0: tsofaffin ba sa yin imani wani kuren da abokin tambo donar otin gina tambo abokin ba can yado daya yadda ya fi wanda mutu bai motsa wani gani su tuna ganyen boki tun a bando yana yawon zaga boki tun a kodi na wuce in ba ta buku wuce kaya na zafi wani sun zaga mun kuta ba kuma mutu ke tuwa a jin boki jihali kuma da mutu fa biya tsaye na kan da jirgin mutu ce na kan da sai su gami ta da ya buku kan bai rai kuma buwa ta na cin yadda bai ce yanga tsura ne ni na. Wani ne kuma zo kuma kuma da ro kai tanje da kullum da ko don ko da kullum ko kuma ko kullum ma ba ta da so fanzo ni gudu kuma ko kuma ko na ban su ta bande a ba su su sai kaya ko ta bande a ba yamma da ba su ba kai ba sai kaya da gobo sai ka na cin da na mutun da ke da ranka fanzo ko sai ne busi ne kaya da gobo sai ma jama'a ba tana ko don zo mun din da kai ko fa ma wuri da ko ko kan da su mun da na ma ba da kuma la magabu da ba ko da ga dai ne da cikin da ne ba ko kuma na ga ranji so so kullum ma da lafo a da manzo mu kan gaya kira ne mali ya kira da kun da har sun da su zama wata da ba fa kuma da lalala ne da ke ka mata bako na mu mu na kuma a kifi na sangane ba ban da bugo da mu da wata da ban da mu to kafa zira wannan da bugo da fa da wata suwa an ga bon aso sai to ta ba ki garu da ku ta ku eh sai da zaka zira ga ta ku da su sala na ne ba amma ma ku ta suna wani mataki ne to yabonga mango mu shoba da kuke mu
1: siyabonga nathi siyabonga. Hey, Bagit, ustimula sothando, kusho kusho noma mtoto, bathi sweet toto, yabona ke into kazile ekuthi ungavumeli into ikushaye kuze kube usuku olulandela, makathi 12 nje, sesijampele ipage, siyakwamukela ezweni, sawubona.
2: Yebo, sawubona.
1: Yebo, sawubona. Ehe, sikhulu. Yes, anon. Ngicanga ngiphambisene nje kancane ivoice anonymous.
2: Anonymous.
1: Ngiyakuzwa.
2: Ngiyahlungu. Isihloko sesihlungu siyakha kodwa sesihlungu mosilalela. Yasefunda into eningi ngibe nomthelela kuma. Ngoba ngoba ngithi ngoba nini nasinje umfowethu nomncane uyabona ukuthi isimo sikanjani yebo nomama uphela
1: yeah
2: isebenza inkontraki yazama kodwa yena nje uyithandile ifoni wasengeka ifoni
1: maye
2: usezenikele nje uvuka ngoba efraya kuye ngihlalele embhedeni
1: maye
2: ngasikhathi nginengane zomuntu umuntu buye asize inayinkinga nje hayi asazi ngoba kodwa bayekuthi anifundise mhlawumbe ngelalela izinto emzansi abantu kokukhondaba kanti kufunda sesikunzima uyawubona ukuthi umuntu kuzobe ngathi hayi ukade ubalekela ukuthi uma angakhulumi ushiye kanjalo uhambe uyophila la uyiphilele khona lento ufike uyibone nagu weekend leyo uqondene nawe uyibona ubele engibona inkinga
1: uyithulele uphinde uhambe
2: inkinga inkinga kodwa ke ayi anifundise mhlawumbe khona kogcina kulungile ngicathi kodwa bento ningayenza futhi iphinde ibe nawe uhlelo nje uluba senini nje abantu beke befundiseke nasemini ngoba manje lisuke bengabatholi kahle kodwa ke ayi siyabonga siyabonga kwizinto mzansi bayo siyabonga.
1: Siyakuzwa baba, siyakuzwa. Mazala nikhuzeni phela ingane. Yazi ukuthi umzala ngazi kwenzakalani. Kuyikhona nje lengane angakwazi nje ukuyikhuza. Angakwazi nokuyibonisa. Izoma nishintsha amafoni la imani ihlohloziswe, ihlohloziswa ayithengi hayi bazalwane. Mhlawumbe kusula kusasa, ake sithi nje kusula ngepayday yakho. Uma ngabe ubuwumuntu ongakwazi ukungena nento ekhaya ngisho isinkwa lesi kodwa ubusile. Awushintshi ukwenza bandla ekhaya uma uholile awukwazi ukungena nje ungaphethe lutho nkosi yami awukwazi awukwazi ufike uphethe phela ekhaya awukwazi ukuvele nje ufike nje ekhaya eligamela lisho gogo amathi uvathazela angazi nokuthi lisho ukuthini kodwa thina salibamba ukuthi awukwazi ukungena uvathazela lisho just my grandmother benamagama akhe nje ayewasebenzisa yabo. Esasigcine sesiwahleka nathi ukuthi uthini mesho kanje awushaya nje ubathazelwe akwazi. Kodwa siyathemba ukuthi kuzoshintsheka. Bumbeni ihora leshumi umsakazi lo mzansi kuyabona niyabhala niyathumela kunanke.

0: nyanga. Ehe, ngizolungife. Uthi nje sawubona sisidodo. Umoya wami uphukile sisidodo. Sengithenge amaketela aze abamabili bewabulala. Babhoyila amaqanda. Shwele ngiloze yokuphila ngawo. Kuthiwa liyashesha uma ngikhuluma ngiba mumi. Hawe ma angikaze ngize kuthi imake ngelapha esithando sami same ketelo eliboyile amaqandi the same ketelo ozophinde wenza ngalitiye yini angazi noma ngikuzwa kahle yini angikaze ke ngizwe le ngiyayiqala emsakazweni izilo mzansi ngiyashiya ngazi uma ziyakhala zizwakalani kalapha yeyona lapha yayibo uthini manje iqande ketelo niyakwenza lokho. Hawu bakithi akusekhona amabhotshana lawa amancanyana. Khona nje lamabhodo amancane bakithi. Lokho kokuncane okowalishoni uyakwazi ukuphosa khona iqanda ubeke lapha kuthathe nje isikhathi eside lento. Awuncese ngani yakwethu. Hawu angikaze ke ngizwe into enje namina. Iqanda eketeleni kuyashesha. Same ketelo uma ngifika uzophinda ubeke ungenzela itiye kulo. Ayi bazalwane niyabona ke kungazi ukuthi ndasihambe sidla bese kuthiwa uyazitshela. Yiyona yonke le nto. One, ikanda lihlala nomkuphi. Yo. Bengizoke ngithi awungalithengi iketela uye kanjalo. Imani zathi ileli khaya kuphela lenza le nto noma nonke niyayenza le ndaba ikhona nasemakhaya eni ngaze ngajabha wejesu ngaze ngajabha yasibakithi. Hayi ngazi ngajabha. Sawubona sisidodo kunzima. Mina ngihlale nomzali ngimondla bekhona osisi beshadile. Manje sengishade ngaphezu kwa 5 years. Kodwa ke ukupenda kwagcina mina. Ngisabathengela namanje. Uma ngikhuluma ngokuzolungisa njalo kuthiwa ke asihlanganise. Ngisho umama egula akekho okhiphayo. Ngikhipha yedwa njalo kuthiwa ke asihlanganise. Ngiyaxolisa ukulula noma azangulule animas uyachaza nje udaba. Kwabelisa emakatela ningitshele inkosi yami mangabe ngiyakwenza. Sisidodo namuhla ke ngathuze nenye. Ngiyazi kahle into sisokhuluma ngayo. Kunzima ukuthanda ikhaya ngoba ke uthwenzela abazali. Ugcine ke sewenziwe isilima. Yonke into ifunwe kuwena kube sengathi abazali khona imali abakushiyela yona. If into ilinde wena, ngicela ukuma lapho kusho ukugugu Mambulazi Khumalo ulaphaya osindisweni. Ey Mambulazi sithanda sami bakithi. Kuningi nje kale. Sawubona sisidodo, ngabe kuhle ukuba labantu abasihlupha ngokusibulalela impahla balalele ngoba komuntu uhlula ukuthenga ngisho into azoyidla yena uqobo. Uthi hayi ngiyaxolisa ukungazisho. Makithi ake nikhuzeni nanku umkhuba. Khuzani uma kufanele nikhuze. Angithebe ukuthi ngingagijima ngedwa nikhona. Konakele phela manje makunje. Uma sekufana namaqanda emaketeleni. Yibo. UJesu.
1: Hayi cha. Yabona nje uma ungaphika nabantu ngeke uzwenze lutho. Uma wazi nje wena ukuthi kumele uzijabulise, kumele uzijabulise ngemali yakho oyisebenzile. Ayikho into ebuhlungu ngokungabi nalutho usebenza nabantu obasizayo bengakucabangeli. Cha, ukudla-ke ke mina-ke. Uthi usemsebenzini kuphambane izikhafutini za-ice cream kukhishwe ukudla. Uyazi ukudla kubizwa kanjani? Kubiza kanjani? Thole banikezana ama-wings. Akhishwe futhi ngalo abantu awutshelanga wena okuthengile bamukelisana ngalo kocingo ucele ukuthi hawu igrosa igijima ngayo kwenze njani. Hhayi ngeke sisidodo, ngeke sisebenza kanzima. Umuntu abe nesibindi sokucela enganeni acele kwena uthenga ukudla. Hhayi uzobona nawe ukuthi hawu ngeke phela futhi ngosebenzela ukudla. Akwazi ukuthi u-10 kg uphele wempuphu uphele ngolesinye uthenga umsombelo lesinye usuphelile. Akwazi. Hawu bona ukuthi hawu ngeke phela. Ushiye washo usisi wathi hawu lo mphosi wathi uyophuma inxa imiqolo ma ungazenza iy'nto zakho zokuzijabulisa wena. Awanthi into ekufanele ngiyenze manje ukukhiyela straight ukudla. Yila ubona khona izitha zakho.

0: Sithandwa sam, but I do understand ukuthi kukhona into ekuphushayo ziyakufikisa lapho. Uma uthi uthenge i-10 kg yempuphu on Monday, within a week isiphelile. Kanti nibangakanani, nkosi yami? Oh, wow. Hey. Hayi, masethi nje ukhiyele. Awe ma, ngave ngaphela amandla ngihlele estudio, yazi uyangizwe ngephefumulo. Uthi ukhiyele. Sizoyiphila kanjani impilo? Uthi ukhiye, uzukhiyele ngisho ifriji. Maye. Hey, ayi, bakithe ziyangicoba ke le ngizwa namhlanje. Kushuthi manje ma ungekho wena kushaya ukhiye. Angiyazi, angikujaji, but I do understand ukuthi kushuthi kukhona isimo esikwenza wazwagcina wafinyelela lapho. Nakuba kubuhlungu enhlizweni yami, kushuthi ngizoxola-ke. Ayi, ngizoxola ngampela. Ayi, idoda uzoba strong. Ukuthi phela manje le isazwakali kahle. Oh, ngilozi yokuphila. 0604807164 umsakazi izilo mzansi, sawubona.
1: Sawubona.
0: Yebo, sawubona.
1: Ukhuluma nohlakazo nosimsulu.
0: Ngiyakuzwa.
1: Aningi kuzosho ngizokho. Kusho komahlalelo. Hheyi, ihlakalo iyadula, olubuza kubantu abasebenzayo. Komahlalelo baye ukuthi akenele abazalayo.
0: Aw, kodwa le gama usulisebenzisa, hawu kodwa mageba.
1: Kuyathula-ke mpela, kukhona ingoma layo baqedile isokazalo ethi hlakalo iyadula, olubuza kwabasebenza usimsulu nokasi. Ngiyabonga khulukhulu kakhulu dada. So
0: eish, ngelibuhlungu leli gama elithi mahlalele. Ngiyacela abantu asingalisebenzisa ngasi kanjani. Ewu, bakithi ave ngisazoxola ebusuku ngoba ngathi ziningi into ezingangihlali-ke manje. Hayi, geke likhona impela. Ngiyakuzwa, acabanga ngoba ngiyasebenza kodwa ngiyezwa ukuthi hayi, geke alishayi khona. Hey, geke somehow bafuna phela. Khona abantu abathi bayifunayo bazalana imisebenzi, ayikho. Ya, abanye there are reasoning, abanye yawu, nkosi yami angazi ngingathini. Kodwa-ke sizokhulisana laba kithi ukuthi whatever silethiwe ekhaya asibambisane ukuthi siyiphathe kahle, ingasheshi ife kuze kuba makuthiwe nje izolasta. Khona ukuthi okuyitheke kuthiwa hhayi izohlala isikhathi esingako, uyabona? Bese kube kutshela ukuthi wazi ukuthi inethemu ingako. Yazi, nawe usuke utsheliwe ngegaranti yayo. Ma sizobe igaranti vele ibe nje nil. Akuzwakali kahle iy'thando zami, akuzwakali. Ngicela nje siyigade. Mhlawumbe naye uma efika nake nimbuze ukuthi igarantela isikhathi singanani, khona ngizozama ukunikeza lo life onikezwe wona.
2: Sawubona sisidodo nabalaleli ekhaya. Yazi sisidodo, uma ngabe ekhaya nibaningi, kukhona nabazali, ziningi izinto eningayiboni ukuthi ziyamkhathaza umzali. Kodwa ubona mesihambile umzali ngoba lo sele, laba basele, kuba khona oyedwa ozomfuza lo mzali ohambile, bese kuba uyena ubonayo ukuthi kanti ma bethwele kanzima kanje. Yabo nje ukusho nje ukuthi nawe uma wakho beyinakekela izinto, yacabanga ukuthi ukhona emndenini wakho ofuze yena manje wenza leyo nto. So usisile simakhala ngaso, ngiyasazi nami. Into ekhona futhi ngacishe ngithini izeminingi into eyenzakalayo la eshowe usisi. Kodwa nje ngingakusho ukuthi umzali uma esengasekho le nto ekade yinakekela yena, kube khona oyedwa ozoyibona manje ukuthi eyi, ngoba phela bekuma wakhe obe kade yonke le nto, manje ongasekho sibe yena usisobonayo manje ukuthi eyi. Kanti usho ukuthi uma beyinakekela kanje izinto la ekhaya, and akukhulula-ke molo wena othenga izinto ucomplaina kuba ngathi mhlampe ukukhulumela izinto, yabo into ey'njalo nje. Usisi, nkosi yami, akapatanise njani njengoba esho ukuthi uzolungisa uma ethanda aseze ukwenza, ngoba kuyimpoqo uzokwenza uma ezwa ukuthi uyathanda ukwenza. Kodwa nje bosisi, nathi sobhuta emakhaya sizameni bafethe ukunakekela amakhaya ethu. Amakhaya ethu uma singawanakekela azonakekela uba. yabo thina bale sasikhathi lesakudala siyanakekela wesu

0: dodo. Sole ukuthi noma sekulelwe wena uyaphumela eminyango, check around umuzi, ubheke ukuthi ayikho into esele eminyango, iqoqo ifake endlini indlela nathi esakhuliswa ngayo. But igenge yamanje ayinandaba, umuntu angalala ngisho izinto ehlele eminyango. Isikhathi sisibekezela like into ozoyenza. Ngiyabonga kakhulu sisidodo, sisobasakazi.
1: Yebo sisidodo, ngiyaphila ezinye ezinhlelo ukuba u-anonymous noma ngeke ngithuke inhlamba. Eyebo sisidodo, ngangaze ngamzwela usise noma ubhuti. Leyo nto ngiyayazi kimi, ngibhekene nayo nje kuyimanje. Ngehlisa umoya, sekuneminyakana impela nami ngehlisa umoya. Hayi ngabona ukuthi hayi abantu basekhaya impela ayikhona. Uma ngenza isibonelo lesi studio, even ekudleni uyeke-ke mhlawumbe izinto lezi nje eyiphathekayo ekudleni nje wesi studio. Nike nithi ekhaya nje uma kade nithenga ushiza nyana, bese mhlawumbe ngelinye ilanga la uma ubona amasenti akho noma mhlawumbe ufice uchipa nyana uwenze ube mningana. Ewu kuthi kuphela isonto nawe uyitshela nje ukuthi hayi namhlanje ngizoke ngenza ukunje ngifake ushiza, uthi awufike ushiza awukho. Awukho, ibuhlungu kwesisidodo, ibuhlungu kakhulu le nto yokuthi abantu basekhaya ba amandla akho nje badicilele phansi. Ngenza nje example ngokudla nje, i-example encane simple nje, into yokuthola ukuthi ugcine ungasayithengi izinto ey'thize nje eziwukudla nje ey'simple. I-worst-ke le eyokulungisa ikhaya, uthole ukuthi hhayi likubambile impela, impilo yakho ayiphambili ubanjwe yilona. Ngelinye ilanga le nto sake sayikhuluma nobhuti, ngithi kwakubhuti uma sweda angikhumbuli kahle kwakuyimuphi, sikhulumile icishe ifane nawo la, ngithi ave sibamba le impilo yasemakhaya ukuzama ukuthi wenze ikhaya libe kahle ngapha kunabantu abalidicilela phansi. Ewu ngiyabingelela lasesitoti ezilomzazi, ngicela uba u-anonymous engithuke nhlamba kodwa. Yes sisidodo, yaze yabuhlungu le nto. Ubuhlungu nje ngibuzwayo ukuthi angingedwa engisesimeni esikanje. Uhlelo lwakho luyasiza impela kakhulu. Uyibuza abanye abantu benza kanjani, kanti akwazi bakhona abanye abantu abafana na. Ibuhlungu yesisidodo le nto kakhulu. Ungcono-ke loyo othi wakwazi nokuthi ayithengele imoto. Isimo nje ngikuso mina, ngisaba ngisho-ke ukwenze yami impilo ibe ngcono ngenxa yokubuka ukuthi manje angikwazi ukwenza ekhaya kube kahle. Sengaze ngayitshela ukuthi nje hayi sekuze kube ngcono, mhlawumbe nami ngikwazi ukuthi iy'nto zami ngizenze ngendlela engifisa ngayo, sengiyihlalela ngaphandle kwasekhaya. Noma-ke ngisabophekile, ngiboshwe yibona abazali ukuthi okunye-ke kodwa lokho, kodwa nje hhayi akwenzeki sisidodo. Kunzima nokuthi-ke mina ngiyiphushe, mina ngenze okuhle nje esayidini lami ngingedwa. Ibuhlungu le nto kakhulu mani. Eyi
2: unjani sisidodo? Lana ukhuluma nomabhodla omkhulu inceku wakwamosha kwa-Jay, omkhulu okunabo bonke umabhodla. Sisidodo, angiyibeke nje icaca, ekhaya uma wenze into ekhaya awuzongcunywa umuntu, akekho ozo-appreciate. Instead ukuthi ba-appreciate ba-discourage ngokuthi mhlambe uma wenze into, ake ngithi sibonele mhlawumbe uthenga usofa ekhaya, njengoba kade usho sisidodo, uthenga usofa ekhaya kunale nto ethi kuma-siblings akho hhayi phela naye kubo nje uphile ubeyilindela ukuthi le nto izokwenza ubani. Uma uthenga into enjengokudla ukhuza ngokuthi cha phela bafowethu le nto ngiyikalela isikhathi esithize, usukhulumela ukudla. Ayikho nje into abayi-appreciate-ayo bancoma ukuthi cha eyi leli khaya lifudumele mfowethu, noma dadewethu ifudumele leli khaya ngawe. Leli khaya siyabonga nje ukuba nobhuti onjengawe, noma siyabonga ukuba nosisi onjengawe. kunalokho nje ekhaya ngivedanga nje angijeba nje indlela mhlamba bangizokuzwa ngayo kahle khona ukuchaphazeka lokuthi ekhaya isikhathi esiningi uyayuzwa uthole ukuthi sisidodo awazi ukuthi into zokugqoka yini ucabangele ekhaya yabona awukwazi nokudla into oyithandayo yini ucabangele ekhaya uyababona abantu bephuma bengena ey'tolo ey'thize beyodla uyababona abantu beshaya imiswenko benza zonke izinto bazenza wena lokhu wagqoka leyo blue noma leyo ngubo noma lezo y'ngubo lezo ngoba uthi uzama ukuthi ekhaya kube right ngoba kwesinye isikhathi akusizi ukuthi ekhaya kubeekhaya kubhede wena uphuma ekhaya ucwebezela into ebhekwa kakhulu abana ngisho emsebenzini into abayibheka kakhulu yikini la uphuma khona wherever you go into ebhekwa kakhulu uma uphuma nje uya ngaphandle usukurepresenta ikhaya leli wena ukuthi uzama ukulungisa nomuntu ofikayo afike ikhaya li-right uthole ukuthi manje laba bantu ozalwa nabo uhleli nabo ekhaya abayingeni nje ukuthi nje bathi nje bhuti noma sisi siyabonga ukuthi ikhaya lihle namhlanje abantu bayancoma bathi kwaze kwakuhle ekhaya ngenxa yakho asiyifundiseni-ke siyimndeni uma kukhona umuntu owenza kahle ekhaya u-appreciate ngoba usuke phela enzela ukuthi ikhaya lasekhaya libukeke kahle mhlambe nani enimgcekayo anina contribution la ekhaya nihleli nje ngokuthi nani nijikini but i-contribution kodwa yena mesezama esukuma enganibuki enganibheki ezenze into ayenzayo yokuthi enze ikhaya libe right animncumbi kunalokho uthole ukuthi abantu bamgxeka basho disi basho lethi ya kuthiwa ikubo nje naye yabo ubelinde ethi wenze ubalokhu ngoba naye kubo uyalizwe nje lelo khama sisidodo likudiscourage likuqede nya yabo ingakho isikhathi esiningi kuthiwa umuntu uma esesebenza ayele emqashweni ashiye ekhaya esingakuncumi-ke nokho ngoba akayi emzini wakhe uyemqashweni yini ufuna ipeace uqoshwa umsindo osekhaya ufuna ipeace yabo ngoba noma enzani akanconywa ebesebethi xona ngiphume ngiyele emqashweni la ngizofike ngihlale khona ngiyipeace ancamele ukuyokhokha indovanduva yemali emqashweni why ufuna ipeace yabona loo nto athi nje ngincamela ukuyokhokha kunokuthi ngihlale emsindweni noma ngihlale kubantu abanga-appreciate yabo nje into ekhonayo isisidoda emndenini emafemelini ngicala nje ukuthi udadewethu nje ayikho into ento angayenza into ekhona-ke le kumafemeli futhi amafemelis wonke ngathi azalo mama yedwa nimafemeli amaningi nje kuphilwa leyo mpilo yonga-appreciate kuphilwa leyo mpilo nje mhlawumbe there are very few imindeni appreciate-ayo ya well kulungele sisidoda usizayo ebambi kanjalo unkulunkulu ngeke wadla amandla akhe unkulunkulu uyombusisa phezu kwalokho akwenzayo ngiyabonga sisidoda umabhodla lo mkhulu inceku bonga kakhulu
3: ngithi sawubona mandoda sanibona balaleli ngithi uma ngilalele izwi lomzansi kumele ngivuke la mazwi ngivuke nemicabango uma kukhulunywa ngale ngxoxo emsukwini yanamhlanje ngangahlangana nayo kwakuyisebusuku if I'm not mistaken ngase sikhathi imdodo iy'ndaba zamafamily zinzima ethanda ukuba nzima and futhi especially nginabantu abakhethwayo kulelo khaya kuba buhlungu uma ngikhula kodwa mangikhona impilo iyashintsha.

0: kubuhlungu ukuthi uhlale ekhaya nezinye iy'ngane niphelele nonke, kodwa kube khona uphuma kabuhlungu ekhaya. Okutshengisa ukuthi thina esinelo khaya lelo nabahwebi nabanye nabanye, ngokuthina kuzolalelwa phela umuntu omdala okhona ekhaya. Nokhona uphumile esandleni, so uyaphuma, hhayi ngoba ngumuntu owaphuma esandleni, ngoba kuyikona ukuthi kwaba khona nje ingxabano, saxabana-ke sangazwana. So into vele mnanisa ngulo muntu ongabambi into masixabanile nje leyo nto ngathi ingaphela, ingakuphela isikhathi, nakhona ukukhombisa ukuthi hhayi ngumuntu ongabambi. So nje kuningi into efemeni nje eyi-serious. Manje kube umuntu nasesikhathi eside engabe ngiyakhuluma kuningi.
1: Ya phela sisidodo umbuso ngazungu. Hhayi abantu abasebenzayo behlezi bekhaya, la bantu abasebenzayo ngoba ufuke usebenze masusize ekhaya, ngokuthi phela aphakeni bakunika umsebenzi kumele bejabuleke nalaba abanye besekhaya, ukuthi phela bane inhlahla yawela kuwena-ke, ungabusudla wedwa. Kodwa-ke into ey'nkingekeke into eza kalula nje, umuntu vele senze noma kanjani, engazi ukuthi imali uyithole kanjani, ozi ukuthi nje hhayi kusekuthengiwele ekhaya uvele wenze noma kanjani. Ungacabangi ukuthi lo muntu lo uthengile imali uyithole kanjani, cha usakucabanga lokho, wenza nje noma yini. Ngimbone laba phunya zimali ka-Raf, ngimbone bedlala ngawo nje imali, ngimbone seyifanela nathi ingathi azange azathole kwamali, ingekho into ekhombekayo seyenzile yini, into eza nje kalula. Akhohlwe ukuthi walimala, wahamba ngey'nduku walala esibhedlela, lokho akusabe sakunaka-ke lokho. Vele wena bangani nje ongabazi, yini into eza kalula. Okweketela-ke sesidole, cha nangapholi impela bekwenza, bathi ungalifaki iqanda amanzi sebila noma lizovuthwa kabi, noma liqhume iqanda liqhumele phakathi eketeleni, basho njalo. Kufanele nje uthi uma uthela amanzi abandayo eketeleni ufake, wafake ngabafaka mathathu abafaka mabili, wafake ebanda amanzi aqala ukushisa nje seliphakathi egetele kuze iqanda, hhayi-ke liyashesha impela. Ngangakubona-ke mina funqama iziphi angangenziwa yimi, kodwa nje ngangakubona bekwenza. Basho bathi hhayi ungalifaki iqanda amanzi esebile eketeleni ngoba liyaqhuma livuthwa kabi. Lifake nje uma uthela amanzi abandayo lifake ngaleso sikhathi, hhayi but impela hhayi liyashesha, cha nangangabona cala liyashesha-ke. Cha impela iketela lona impela lenza itiye impela, lona lelo impela lenza itiye impela, liphuzwe nje futhi itiye uvila. Kodwa lokho uvila, izinto ezakhuwa uvila konke, amaqhinga obuvila konke lokuthi kufake amaqanda emaketeleni. Cha ngakubona-ke nami sidodo,
2: yabona nje khona manje sisidodo, ngitshela ukuthi njengoba ngithi lo obekade kuzogeza umuzi ngiphelile hho Nkosi, ngibingelele sisidodo ohlelweni lakho. Eyi wangithinta sisidodo, ukhuluma nami uqobo uphakathi ekhaya lami ngale nto okhuluma ngayo. Okubuhlungu-ke mina iy'ngane zami engizalayo ezilwa nakho konke engithi ngiyakwenza phakathi kwekhaya. Sisidodo angihlali nazo, seyikhulile amantombazana ngoba umfana, angihlali nazo, ngiyayisebenza mina, ngingaphesheya kanje sibukane sihlukaniswe umgwaqo. Sisidodo umuzi ngiyabona mina, uma ngase ngiqalele nje ekuzalweni kwami, mina ngikhulela emakhaya kanjwana. Angizwa sisitoda, into enhle besiyibuka emzini yabantu, i-TV siyibuka ngo-2 bob kudlala oMacgyver emzini.

nabantu. Uma ekhula ngikhula ebekhelela abantu amanzi. Okay, sisidodo, itheku ngilaze ngumalume. Ngeza ethekwini kuze ngazi itheku leli ngikulona namhlanje ngumalume. Okay. Kukhona konke engikuzamayo, into bengiyilwela, bengilwela ukuthi konke lokukhlupheka engikhule ngikubona kwenzeka ephambi kwami ekhaya, mina angifisi ukuthi kube kanje, yabo isimo mina engikhule ngaso, engikhule ngaphansi kwaso, angifisi ukuthi ingane zami zikhule ngaphansi kwaleso simo. Ngizolwa ngayo yonke indlela, engitshela ukuthi isikole ngisiphumeka standard 4 ngaphuma. Kasiyeke isikole, ngazimela, ngazama khona ukuzimela. Mina ngikani ngino 20 years sister. Ngazozala ngino 21 years. Umfana wami firstborn ka 95. Ngizala nje senginomjondolo. Sengiphumile ekhaya, sengiphumile emqashweni, sengizama umjondolo. Lo ngikubona ke namanje. Into nento yabona ukuthi mangizobuyela emuva. Ngithami yabona njoba ngisho ukuthi ngakhula ngumuntu odayisayo, ngikhula ngidayisa eThekwini, ngidayisa eyitimeleni, ngidayisa yabona nje ngumuntu okhule edayisa. Sisidoda ubungethuka ma ungibona ngisho ngidla mina mafanele ngidle ngithenge isinkwa ngidle ngesuit 8. Ngoba ngilwela ukuthi angibe nombhede, angibe nengubo yokulala, angibe nesipuni, angibe nani, angibe nani. Into nento engiyifisayo ngilwela ukuthi mangibe nalodwa. Ngibona nje kungabalulekile ukuthi ngathi ngifuna ukwenza into ezojabulisa abantu. Ngifuna into mina ezongithokozisa mina ekhaya. Into nento engiyenzayo ngiyenzela ekhaya, ngisebenzele ekhaya. Ukuthi mina ungangibona ngigqoke kanjani, nginjani or kunjani, but ikhaya. Ngoba ngingisho ukuthi yazi noma ngathiwa ngihamba ngemoto, imoto ingancunywa lapha emgwaqweni, la ifa khona noma la mina engiphelelwa khona ngamandla, angizukulala emotweni, angizukongelwa emotweni, ngizokongelwa endlini. Ngizame ngayo yonke indlela sisidoda. Ezi ngikhuluma nawe nje njengamanje, ngilele mina ethinini endlini kathayela. Zona lezi ngane umuzi wami lo ezimoshayo ilokhuza yithali ziphansi, kuyikhona yonke into phakathi. Uyawubona nawe ubuka ngaphandle umuzi impela, ngazama ngayo yonke indlela, kodwa mathu ungena phakathi kubulewe. Njengamanje nanje ngikhuluma kade ngithenge itafula i-coffee table yesithathu manje. Ngikhuluma nje kathi ngiyithenga kulesi sonto liphelile i-coffee table. Angisena coffee table, osofa bengisanda kubathenga. Angazi osofa sengibathenge kangaka. Into nento engithi ngiyayenza phakathi kwalelo khaya iyabulawa. Into nento nje engithi ngiyayenza, ngiyayithenga, iyabulawa. Usukela ngaphandle, uyabokusuka nje toilet, ungene endlini, ukushoyo noma nje uthi mangithi nje uqale empompini uye etoilet usubuye endlini, konke uthola kuyafahlazo nje. Ngize ngithi mina ngenzeka ukuthi lezi ngane zithunywa omabazo ukuthi destroyani, limazani, bulalani nje. Angazi asinandaba nalonto le, ukuze noma kusasa mangifa ngize ngisho njalo ngithi yazi mangifa kuzothiwa hayi ubelibele ukuthenga imoto ngoba uthanda imoto. Imoto ke into eyizelayo ke kumina sisidoda, angena nje umuntu ongazimbona iphumiwe egaraji ethi uyofuna imoto. Hayi imoto nje mina umvela ufike umuntu kumina athi yazi kunemoto engifuna ukukunikeza yona, ngithi anginamali, athi hayi letha leyo mali onayo. Eba uyabona umuntu ongazi utshe ukuthi nginemali yabo, nginemali ngi-right, kanti lutho ngiyahlanganisa kanzima. Kodwa ayikho into engiphatha kabuhlungu njengokuthi uthole ukuthi umuzi nje muhle, noma wena umuntu wakhona muhle emgwaqweni lapha akahlawula mpukane, uyafika endlini ulala kokuyikoda, uyafika endlini itafula amakesi ezinkwa. Angifuni kabi loo nto, ngizama ngayo yonke indlela sisidodo, ayikho into engingayithengi. Ngisafisa ngisho ukwenza okunye, ngisafisa ukwenza ngisho okunye ukuthi mangenzima ngithenge ukuthi ama-remote
ayalunya sisitofu ayadliwa uthole ukuthi awasena mabhathini isitofu njengamanje nanje ngimele ukuthi ngiyokhanda u-four plate isitofu lezi itofu lezi ezintsha lezi zeglasi ngaphezulu kubulekwe sisitofu angazi mina angazi ngize ngithe ukube bethu ma usaphila noma awogogo ngabe ngicela bona ukuthi bake bangikhulumenelezenje nalezi ngane okay kuthe kusuka ngonyaka odlule ngavele ngawudubi umuzi ngawudubi ngathi yazini ayikho into ebuhlungu into engibangela obuhlungu njengokuthi ngisuke la ngisebenzela khona ngithi ngiya ekhaya kwami ngiyafika njalo fanele ngifike ngithethe yini manje nokwenziwe lelo kubulewobani-ke manje lokhu yabona lo mthi izongikhathana nedlozi ukuthi njalo nje uma ngizofika ekhaya mina ngifika ngomsindo okay okunye angazi sisitoto ngisho umfana naye wazi ukuthi nje into ayibona ekhaya fanele makayithathe ayise emqashweni wakhe sengize ngamzamela ngisho indawo eqondene naye ngqo ngoba ngibaleka lento ukuthi make inkinga yakhe ukuthi nje akezwani nokuthi nokuba sekhaya amathuku nemali yabo make wasebenza hhayi uphele emehlweni ngeke uzuze umbone uma engasasebenzi uyabuya-ke abe ubani abe ubheke ikhaya kepha ukuthi akline ngiyaqasha sisitoto emzini engingahlali kuwona emzini engithi uwabo akusikona uwabo mina lami ikhaya selisemazulwini ngimdala mina manje yonke into nento engiyenzayo ngiyenzela bona hhayi kodwa aba-appreciate akhona oyedwa kunalokho nje kucikelwa phansi bulawa ma wenza ubulawa kwani makhethini kuyaqejulwa zipuni maplate yini sisitoto ngaliduba-ke ikhaya cishe into engayenza o-six months okay ngiqoqele ihlazoke oyedwa wabo wazo lezi ngane zami zamantombazane kuzogeza umuzi labantu bazofikela kuphi umuzi uqhakazile ngaphandle ubona kahle nje ngizibuza ukuthi phakathi kunzima sisidodo ukwasha iy'ngubo zokulala yo ebo uyabona impilo engiyiphilayo sisidodo ngifisa ngisho ukufa ngoba ibuhlungu impilo engiyiphilayo ngiyasebenza kodwa ngizazi ukuthi ngisebenzelani ingane zami zihambela kude ingane zami kunalokuba zingilekelele zingibuyisele emuva ziyalwa nempumelelo yazo engiyizamayo mina ziyalwa nayo ziyalwa umuntu uma kuyabangena esitolo ukwazi ukuthi nje funeke nje makazotapha uyathenga ikhaya funeka ukwazi ukuthi nje kufanele ukuzixhaphaza ukwenzela isinoma yisikanjani ngithenga ukudla njengamanje sisitoti ngitshela ukuthi ngino-three days ngilala ngidla isinkwa nginengane zamantombazane ngathi uma uzibuza manje ukuthi amadodazo anjani amadoda abo bawazi a up to z engiye ngibatshele khona ukuthi yabona njengoba ninganginaki ningangazi ninokuthi ngiyini ngibe ngiwe ngivuka nani omabeni bengekho ngiwa ngivuka nani ngizama ngayo yonke indlela ukuthi lalani nidlile nibani bahle gqokani kepha namhlanje nina ningazi aningazi nokuthi ngilala ngidlile noma ngilala angidlile aningazi alinayo ngisho mina ngisho into nje ngithi ngike ngayenzelwa ingane yami kunalokho yizona ezibheke mina into eziyaziyo nje ukuthi obaba fanele nje uyinse engakwazi into yokuthi fanele makenze ukuthi uma befuna ukuthi ngiyakuthenga ukudla abantu abacabangi nokuthi bangiphakele bangilethele ukudla kunokuze ngidle fanele nze ngikhonkothe njengenja yabona-ke uma ngike ngakhonkotha-ke uzokubona-ke kuzolethwa futhi nakho obona-ke ukuthi hhayi-ke lokhu ingathi kuphekwe ngonyawo ngathi umuntu wakhona ube kade engafuni sisidodo kunzima futhi angifuni ukungasho kunzima yabona nje angazi yabona ngize ngisho ngithi yabona into engiyicabangayo angazi ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi iy'nsuku zami ma sezisondele singazi ukuthi sengiyahamba emhlabeni uvele ngiyidayise le mizi iwu-three ngiyidayise yonke ngoba ibheke mina njengamanjena nje ngikhuluma ukuthi okungcono-ke njengamanje basashayekile-ke basabuyile bakhona kodwa futhi uma sekusukile futhi woke umuntu esethole isoko elisha bayahamba bazobuya nje ngoba sebezowona
sebezongonela bangonela mabeqeda la basu.

0: athola ukuthi ekhaya nempakamo and awana msebenzi walutho egcineni futhi wona sigcwalise izingane futhi egcekeni phezu kwalolu sizi lalomuntu oshabasheka ukuze belale bedlile bona bese bayamosha phezu kokumosha bephinde belethe abantu abazobamoshisa futhi yabo so nje lento ibhlungu kakhulu ngoba yenziwa abantu okuyibona ngabe bayakwazi ukubonelela ngoba yonke lento uyenza nje uthatha ithukuthuku zakho futhi usebenza kanzima ukuze bephile so nje bengathi abantu ababuye lo nembeza mina bekwazi ukuthi umuntu okwazi ukubeka isinkwa etafuleni lowo muntu loyo bekwazi ukuthi bemphathe njengeyikhali zamantungwa ngoba ekugcineni ngale kwakhe lowo muzi awunamfudumalo sesidodo bese ngiza kulo sisi lo kade ekhuluma ukuthi washawa stroke uchaphazelwa imali yempesheni wenziswa yonke into ekhaya ngicabanga ukuthi mhlampe ube kusekhona abazali mhlampe ngaba yenzeki le nto ngicathe abazali abasekho lezinto ey'njena kubantu abakhubazekile abangasakwazi ukuzenzela nasebedephendele ekuthenini bayasizeka kubantu abasondelene nabo ngenxa yokuthi abasakwazi ukwenza izinto ey'ningi bayachaphazeka uma kukhona imali abayitholayo so nje usisi inkinga yakhe inkulu udinga ukuthi ilandelelwe ngoba ekugcineni ayikho into angathi uyayenza nenyathelo angabathathela zona ngezisebenze ngoba bengagcina bemdlisa ushefu ngoba bebona ukuthi uyabahlakaniphela uyabareporta so nje kubuhlungu womuntu onjengaye okhubazekile ngoba istroke nje siyinkinga bese kugcina futhi uthi uyazama ekhaya kukhona into eyenza uvele uwumuntu obuthaka ekhaya bese bechaphazela ukuthi ngoba wena khona uthi abuthola bengalibheki nalotho ukuthi ulithola phe kwayiphi imbandela kwasiphi isimo ophila ngaphansi kwaso ngoba ayikho into ebuhlungu yokuthi ube nemali uzoyitholela ukuthi wena unenkinga nothi ukuthi uyayisebenza nje yabo ngaphansi kwesimo esithile esiyingcindezi kuwena uphinde futhi kuzoba abantu osondelene nabo abakucindezelayo phezu komthwalo ongaphekwa ngoba phela uma ngicabanga lowo muntu osewumuntu ohamba odokotela naye khona odokotela kudingakala iy'mali ney'moto ey'qashwa idinga iy'mali njengoba kuwumuntu nje owashawa stroke nabo ngapha bayingcindezi abantu bakithi ababuye lo nembeza bakithi ababuye lo nembeza ngoba le nto eshiwo lo sisi ukhona omunye umuntu ngala omunye umfowethu obe nayo le nkinga okuchaphazeka ngoba kuwumuntu okhubazekile yena akwagcine sethathwa ama-social worker ngoba sekubika omakhelwane ukuthi cha lo muntu uyahlukunyezwa la hlukunyezwa oyezehlukunyezwe nangemali yakhe futhi akanakwa thola ukuthi uma kufanele geze kufanele kube yinkinga kudlule 2 days umuntu engageziwe kodwa imali yakhe ichaphazeka mihla namalanga so nje abantu ababuye lo nembeza bafowethu umuntu ngomunye umuntu njengoba ebeka isinkwa etafuleni esibeka ngaphansi kwengcindezi yokuthi nale mali ayitholayo uyithola ngoba uyithola ngaphansi kwengcindezi yokuthi akukhona ukuthi uyithola ngoba ukuthanda kwakhe ingoba ungaphansi kwengcindezi yobuhlungu phinde nimqedele nani yabo nimqedele yabona ubuntu abuye ebantwini bafowethu ngiyabonga sesidodo sihlahla samabhinqa lo ngcobe lugana
1: Sweet Dodo, kuyizwi lomzansi.
2: Uhleli noThandeka, isitimela sothando.

Angibuye yesisodo ngiphendule kulo obuze ukuthi akekho yini umama ngihlushwa yingane. Ayangicale ngiqale kanje ukuze izwakale kahle. Uma uthi uyakhumbula ukuthi ngithe ngiganwe ngino 20 years 1994 ngangizala umfana i-firstborn yami ka 95. Uma wayengani sibe nengane yokuqala ka 95, saba nengane yesibili ka 97, saba nengane yesithathu ka 2004. Kwashona uma 2005. Kwaqala kwanoshintsho kumama wakwami. Ngila eThekwini mina ngihlalele emjondolo wami ekhaya ngakhile. Ngakhele yena njalo. Ngiphume ekhaya ngakwakha umusi ekhaya emafamu. Ngakhela yena. Into ayenzile ngithi mangila mina ekhaya akho muntu ukubo, ushiyile ekhaya akho muntu. Ngithole ama complain ngomakhelwane ukuthi awuyazi la kwakho uba kuba khona umuntu makusuke kufike wena. Mawuflathela nje qala nje uflathela uhamba kuyavalwa la ngempela. Lokho ngingakubona ngilokhu ngingakunaki, ngithi hayi abantu bayaqhatha, abantu bayaqhatha. Hayi ngisuke la kwesinye isikhathi ke ngivele ngisuke nje la ngabo-10 ebusuku ngemoto, shaya imoto ngigoduke ngiye ekhaya. Mamhle ngiyafika ekhaya akekho. Ngithi ngiyafika egcekeni kwenile kekhomba ukuthi la kuhlala umuntu, ngifona ngisegcekeni. Mawazibona bani ukephi? Hayi ngisekhaya. Awu manje la ekhaya ngoba khumbuthi kade kwagcina nje ukuthi kube nomuntu. Hayi ngihambe nje izolo ngibizwe uma kaphilile. Yabona nje ngalokho ngiphila ngidlala lowo mdlalo wokuthi lokuthi hayi uma kaphilile wala yabona nje kuba neyitori. Okay kwahamba sisidodo ngathotho into enza ukuthi athandele kubo kuyadayiswa, kudayiswa utshwala. Okay into ushuthi kumnandi nje makulokho ngizotheni noma ke ngingeze ukuzakala kahle ushuthi makulokho kuthiwa ingane yakho yinhle kube sethenga utshwala, yabo umuntu akhipha imali athenga utshwala ke hayi ke kube mnandi ke kube nje yaya. So mina ngagcina sengiwumuntu omumbi ngale ndlela yokuthi manje mina ngiyaphazamisa le nto ihambe yahamba sisidodo. Hayi kwabonakala ukuthi hayi shuthi siyaqhelelana impela ke manje ngoba ma internet uyabona isikhathi nesikhathi mangifona ngiyabuza usekhaya. Hayi ngisekhaya yabona nje ngizothi mangigodukile ngizofika ikhulunywa lento ekugcineni kube ngazi ukuthi hayi iyalungiseka mangifulathela futhi iqale phansi ongangokuthi yaze yagcina lento isihamba iyofika la kuphi enkosini nasekhaya. Ngabizwa enkosini ngibizela ukuthi hayi bo umkhwekazi wakho uthi njalo wena uma ufikile kuba nenkinga uyalwa ulokhuza ufuna umkakho. Ngithi kanti kufanele ngenze njani ngoba ngalobola ngazi ukuthi mina ngalobola umfazi oyokwakha ikhaya not ikubo. Hayi ushuthi ke mayizoze iye igcina isifika enkosini kubonakala ukuthi hayi impela manje akuzwana. Okay athi umkhwekazi hayi into engizoyenza mina iyodwa ngoba phela manje na lengane ngeke ikwazi ukuhlala yodwa ngale unengane lomuntu kunengane zakithi uma ushone 2002 ufanele uhlala nezingane zakithi. Izingane sezaze oh uthe kusuka ingane zabuyela kuphi kubo.

njoba sengithi umuzi ugcine ususala wodwa. Hayi ngase ngenze njani ke mina? Ngase ngithi ha ngicela ingane ngoba phela ngalobola. Hayi kwathola ukuthi nalapho kuba nenkinga, ila kwaze kwagcina ke sekuze kuwa enkosini. Inkosi yathi ha njengoba ethi ufuna ingane zakhe, akekho umuntu ongeke ongajabula ingane zakhe zingekho eduze kwakhe. So nina mani ngifuna ukumhlukanisa ney'ngane zakhe, nithi ke manje ubani zizothi baba kubani? Ngazithola kanjalo-ke lezi ngane engikhuluma ngazo, ngahlala nazo-ke. Ngase ngithi suka-ke sisidodo ngiziphilele emhlambeni njengomfundisi-ke. Emveni kwalokho-ke ngaziphilela emhlambeni-ke, hhayi ngayiphilela emhlambeni, hhayi ngiphile emhlambeni, hhayi futhi impilo nje i-right. Epha manje kunalesa sikhala sokuthi eyi le mpilo engiyiphilayo izongisa kuphi engekho umuntu engiyothi uma ngicimeza uyongivala amehlo, umuntu uyongihlalela ey'nyaweni uba engekho. So hhayi ukuba umhlambe uzalusile angikuthandi. Uyazi kungcono noma ngathiwa-ke ngoba phela thina-ke bafana-ke sivuke sivukeleyo nto-ke zemjolo, kodwa kungcono wazi ukuthi ukhona umama ekhaya. Ungathi noma uphakela ukudla emzini abantu sudle ukhombisa ukuthi nje hhayi udlele endlaleni, ikhanje iy'puni ey'mbili ukhombisa ukuthi ukukhona ukudla ekhaya. So ngisho ukuthi-ke umuntu wesifazane kumina ngimthathe njengomuntu okanjalo ongadile, yabo ngizothini yabo, okuyena okwazi ukungithiba noma ngathiwa ngifuna ukwenzani into ebheda, kodwa nje lokhu ngiba naleya nto ukuthi eyi ngizofika ngithini enganeni yabantu, ngizofika ngithini kumama, ngizothi ngiphumaphi? Ngoba phela usuke esefana nomzali wakho, umuntu wakho wesifazane. Umzali wakho uthole ukuthi khona la engeke akwazi ukukuthethisa khona, kepha umuntu wakho wesifazane uyakwazi ukukuthethisa. Nje kufana nakho nje ukuthi ake ngithi kuthiwa ngibe ngibambe emjolo ngiphume emjolweni, wathi oyakwazi ukuthi athi yewena uphume emjolo uma usungenza istream uyabona kanje nakanje, kepha umama ngeke aze akwazi ukukhuluma lawo magama kuwena we-exile. So ngisholo ukuthi-ke sisidoda, hhayi-ke ngase ngiyiphilela-ke emhlambini. Hayi njengamanje ngiphila emhlambeni beku-right, angifuni ukungasho futhi bengingonakalelwa lutho. Nalezi ngane nje bezikhontrolekile futhi nazo zi-right. Hayi bese ngiqala ngithethi ngiyathatha-ke futhi ngivusa umuzi kababa. Lezi ngane ngizikhulise zincane, ngithi hhayi-ke manje na ngizamele ukuthi zibe nomamncane. Hhayi kwafika konakala kakhulu ngoba kwalokhu engikhala ngakho namhlanje ngiqala ukukubona ngokuthi kube khona umuntu engithi umama. Konakala kakhulu, kwafa kwalahleka zinto ekhaya. Uma ngithi ngiyabuza mama into ethize ebikathi isendaweni ethize, hayi angiyazi into ethize. Uma uthi uyabuza, hayi njengoba ngifuna ukuthi ma ngizoze ngigcine sengiba nale mizi, ngithi njengoba ngithi imizi emithathu, ngiye ngabona ukuthi ma ngifika ngibuza into kuzokhonjwa iy'ngane zikhombe umama, umama akhombe iy'ngane. Ngabona ukuthi le nto le isususa umsindo, and angikwazi ukufike ngijezise ingane noma ngidisipline ingane ngoba ngizwa umama ethi, noma ngithethise umama ngoba ngizwa ingane ethi, ngoba ngathi ngiyabaqhatha noma yabo ngithenga isayidi ngabo, kusho ukuthi khona engisayida nayo. Ngathi angibahlukanisi. Le nto yokuhlukanisa ngiyenze kwasekuqaleni kwabakithi. Engithe ma kuya kuhamba isikhathi ngisanomama-ke lo kuqala, ngibona ukuthi kuthi uma kuqeda ukudliwa lezi ntombi zakithi lezi-ke, ngoba amantombazane bawu-3 bayalamana. Hayi umuntu kasigezi isitsha usishiya kanjalo, asike sithi umuntu yabo akushanelwa igceke, akwenziwa lutho, abantu bakhona kuhlala kubuka i-TV. Uma uthi
thetha ukuthi esikhathi nomama uthawu indaba ngabona kwangcola kanjena ngo 12

0: endlini. Kunzima nje nokuthi kulokhu ze kuklinwa. Hayi, hayi mina ngiyakwenzekanise lutho, ingane zikhona. Ingane nazo, usabona zizothwala imlomo, ngayibuka le nto. Kothi kusuka lapho yena umama aze necomplain kumina, hayi manje na into zami zokucoba benkathi ngibeke lokhu manje ngiyakubona kuyahla. Ngabona ukuthi okay, yazini yonke le nto ukuze ngikwazi ukuthi ngiyilamule angibahlukanise, ngathenga lo munye umuzi, ngathatha lezi laba bakithi abangilamayo. Yabo kwathi kusuka lapho kwaqhumisisa into nje yasihlukanisa nje kakhulu sisidoda. Kwavela kwaqhumisisa unengane nje ayithola ngakho ukuhamba elokhethu yakubo ethi yakubo, and lapho kwagcina futhi esephuza ke. Yabo nje enye izinto engiqatha nabantu besifazane, angiphuzi mina, bayaphuza.
1: Hayi mina Dudu, ngibabona bonke, ngibona lezi ingane ezizalwa ngobhuti le ngaphandle, ziqoshwe makubo zibuye zizekhaya likababa wami noma wami. Angithi mina ngikhubazekile angikwazi angishada, zibuye zizoshaya umthetho zithi la ubaba uthenga isaka, mina ngithengelwa isaka lempuphu ngiyazithengela. Kodwa to cut me to short, ngancamela ukuphuma ngahamba ngitayisa njengoba uyakwazi layikhaya. Ngamnxusa uNkulunkulu ngathi ngicela nje angiphi ukubekezela, engathi bonke abantu bangathi noma sebebusa ubuhlungu ephuma umuntu akhulekele ukuthula kwakhe ney'ngane zakhe ukuthi abe seceleni, ngoba ziyedelela izingane ezizalelwe emakhaya. So to stop izinto ezokwazi ukuthi zihambe ziyo-affecta loya mfazi kabhuti wami ohleli ekhaya aphinde ahlunyezwe zingane ezizelwe ngaphandle kumyeni wakhe ezakhe ayizelela ekhaya emshadweni ziyi-quite. Heyi, sinenkinga yengene ingane ezazalwa akusekho baba ekhaya, akusekho mama, iy'ngane ezazalwa ngobhuti ngaphandle zibuye zazi zonke iy'ndaba zakuleli khaya, zizoniphixanisa zinixabanise egcekeni. Angazi ukuthi lezo ngane zingathiwani, kodwa sekokwangifica mina Dodo ngayosho ngathi ingane nengane ezami ihleli ekhaya lami ekhakunina laso, ngoba la kusesibongisana nale khaya kusegidi. So ingane nengane ayofunda umthetho wasekhakunina ihlale khona ngoba ilotsholwa. Okusho ukuthi njengoba ubaba wayengayilobolanga wayengamfuni unina, naye wayengayifuni, njengoba nezami ngihleli nazo nami kusho ukuthi ngangafuni, ayengafuni ezami nami ngangafuni. Ngiyabonga Dodo.

Shumi na nhlanu mzuzu ngaphambi kwebumbani ihora leshumi nambili kumsakazi izilomzansi ku98.0 FM. Sihlale noThandeka ngingudodo ngomsibongo. Hayi siyabonga bakithi. Ngiyabonga nje nakubambe buye zokwenza clarity. Thank you once again. Kuningi ngathi back to back bekumculo omnandi ogijima negazi okuthatha ukubeke la ngingazi khona. Mhlawumbe seneva neva, mhlawumbe seduze kwakho. Lord knows ukuthi ukephi. Aretha Franklin to Ever Changing Times. Emson no Michael McDonald Glongoma. Anita Baker umzule mathike no one in the world enye ke izingoma ozwile engingathi keneza ngathi back to back ngayo then wawekuthe heartbreaker enye izingoma ebenga diskeneza ngayo ngaphambi ukuthi siye kuliam keneza kanje yamkhafazo oye wayithumela Diana Ross siqale ngayo methi when you tell me that you love me ingoma ngelezo chama ngithi ngizokhumuka nje kudala ngesithembiso inkosi mayingcinile yagcina nawe ayi bakithi amayigcine ikwenzela umusa kube nokuthula ekhaya lakho. Ah, uyazi bakithi indaba esizizwa la namhlanje sihlasimisa umzimba. Kodwa ke usuku nosuku suke sikhulisa wena, sikhulisa nami, sikhulisa nomunye ofisa ukukhula. Khumbula ke kusasa suke sibeka indaba esithinta ke ama couples laba ke bahamba ngabili, ngenzeke ukuthi sebudlalanini, ngenzeke ukuthi ke usazoyongena noma nje kune understanding ufuna ukuyazi 0746542460 0746542460 inombolo ka WhatsApp leyo okwazi ukuthi ungithinte eceleni ngayenze VN

0: Buyeka bili, ngiyabonga loza makadosh, ngiyabonga loza makadosh, ngipinde ngibonga uti, abantwana bami, la abazukulu, kukhona lapha abethenjiswa khona, ingiloza makadosh, engathi ngisebenzela njalo, pinde, ngibonga, mnala ngifike ngoNovember, la, kwafukamba, senzeke izinto eduze wami, ngapinda, ngabuya, kumasango vuleka, senzeke izinto eduze wami, angapinda futhi, ngabuya ngize kuyi one-on-one, senzeke izinto la, uthabanta baboni, senzeke izinto la, labo bagxekayo, sinandaba, siya pambili thina abanye, nokulu kutu, ngiyabo.
1: Kulenkonzo, simkhulekele umprofeti, izitha zakhe azazi nengazazi, ngathi uNkulunkulu angamgcina, amhlenge njalo, amvikele, nethimba lakhe njengoba kadeshe ubaba, ngiyabonga.
2: Ithatha leli thuba lokubingelela, mina kumthetho wami ngibingelela wonke umuntu osebenzayo la kubaba uMakadosh, ngiqale ngama marshals akhona. Mkhulu umsebenzi wenziwa yilabantu bakhona ngoba bayayihlela indawo yokuthi sifike sekuhleleke zonke izinto. Omunye umuntu angase mhlambe athatha ithuba lokungangcome, mina ke bonke 100% ngiyababonga. Bese ngingena ekuthenini ingelosi kaMakadosh yasebenza sikuthi. Mina ngihappy ngalokho kanye nomndeni wami nonkosikazi wami. Selokhu ngaqala ukufika la ngokuthi ngizothola izinsizakala zakhona la ziyasizwa umhla ka 11 noma ubani esihleli naye la uyawazi ukuthi wawungo lesingaki ngingabuza nje ngithi wawungo lesingaki umhla ka 11 buka nje abazi so umhla ka 11 wawungomsombuluko iingane ziya esikolweni umzukulu wami uAndile ulapha ya selokhu ngafika la ngiyoba nezingane zami ngiyayiletha la ingane yami esinde esibhamweni le ifuna ukudutshwa abantu ababili ngicela usukume ngomntodakazi yami ubakubone la ukuthi ngikhuluma ngayo ngifikile lana izofakaza ngizocela la ingelosi kaMakadosh ukuthi ngawo lo mhla ka 11 engushoyo ngicishe ngaluzwa yilo mzukulu engangokuba sengiyavolontiya uTexan ngimshiye emagcekeni esikole kodwa this doesn't matter lonto ayingisizi ngoba ngisuke sengisetohweni bathi beshayisa bahambe ngezinyawo kodwa ingelosi kaMakadosh manje iyachaza ukuthi ihamba ngoba ibhamu ababe yiphete bekhombe ngayo lengane zenze njani
3: ay asidubulanga
2: izibhama zidubulanga sebemkhombile kutheke ngosuku lakuthangi esephumile futhi esikoleni sehamba sesetexini ingelosi kaMakadosh nombani bayakuyithathi nomelela iphuphe ayibonge babemlindile futhi hambe kwakhe badubula nabo odwa kwafa ababili ngakho ke ngithi umyalezo wami uyadlula uthi kubantu abenzo kubezweni sakhile ungahamba ebusuku uthakatha uhambe ebusuku untshontsha zama ukuthi njengoba untshontsha nje awuzazi ukuthi lo muzontshontsha kona unjani zama futhi ukuthi uma uyothakatha uzibuze uziphendule ukuthi konje ngizobuya yini ingolosi kaMakadosh I take this opportunity to say thank you very much I wishing all the best look at forward all of you
4: izo zanobufakazi

Uthi ezulwini ngiyokulanda ngibonge phakade wangethula umthwalo wangishiya neculo ay the uyakhuluma ke lo mhlabeleli ngoba kunezimo esizithwalayo bese ayafika uNkulunkulu ayathula nawona namhlanje uzokuthula nawo umthwalo okusindayo ngoba masikhale enkosini yena uyasizwa usizwa njalo uNkulunkulu noma sesicabanga ukuthi akasizwa kodwa uyasizwa asithule lo mthwalo uzibone wena usudlula kule kulo mthwalo ubone sengasasindi kanti yena wayekuthwele wona noma umthwalo wawusinda namatshe ehlaba kodwa yena ayi bakithi ake sidlule ngala siyabuya manje.

baba ungumalusi wami ngoba bengeke ngidlule lana bengeke ngihambe la ukube yena wengangilusanga kwathi noma ngihamba esigodini sethuns lokufa ngiyayicabangela nje ukuthi kunezinto ayedlula kuzona uDavide kunamabhubesa ayedlula kuwona kunamabhera ayedlula kuwona kodwa wanqoba wabesebona ukuthi uJehova ungubalusi wami noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa akakwesabo kubi ngoba uJehova nami umzungezile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakhe phezu kwakho namhlanje engathi ngelo smagadoshi ngakhusela ingakuzungeza ngemuva nangaphambili kuko konke odlula kukona azi ukuthi uJehova ungumalusi wakho awungakusweli ngoba yena uhleze nawe uhleze kukhusele uhleze kungamile ngaso sonke isikhathi namhlanje nkulunkulu wethu siyathandaza sisho njengaye uDavide moyo ongcwele sithi uJehova ungumalusi wami asiyikweswelo kubi uyasilalisa emadlelweni ahlaza uyasisa ngasemanzini okuphumula ubuyisa umphefumulo wethu noma sihambe esigodini sethunzi lokufa singakwesabi ngoba okubi ngoba siyazi ukuthi wena unawe unathi nkulunkulu kuningi esidlula kukona kodwa namhlanje sizoqinisekiswa ukuthi wena nkulunkulu la singena khona wena ungena nathi la siphuma khona wena uphuma nathi waba nabo nkulunkulu oShadrach, Meshach and Abednego esithandweni somlilo babona nkulunkulu uhamba nabo babona indoda yesine nakanjalo ke izitha zethu zizobona sihamba nawe nkulunkulu noma beyitola le mcibisholo beyilolela thina kodwa izwi kuphumelela usho njalo athi asikho isikhali esilolelwe wena esiyakuphumelela sisho njalo nathi nkulunkulu sithi asikho isikhali esilolelwe thina esiyakuphumelela ilwa Jehova nabalwa nathi vuka wena baba ube inqaba kithi wena iba udondolo wena iba umpheme wethu nkulunkulu siyabonga ke mdala kuneyintsuku siyabonga Jehova wethu siyabonga ngqamba yethu ngoba ngaphandle kwakho thina singezenzele lutho siyabonga ekuseni namhlanje we thank you oh God we thank you Holy Spirit ngoba ngaphandle kwakho ngaba sikho la sikhona khona ngaphandle kwakho ngaba sinayo le misebenzi sinayo ngaba sinayo le mize sinayo we thank you we just want to thank you Holy Spirit ngoba wena wasibelise landle nolibovu kunezinto esidlula kuzona esilibona siluhulwandle esibongayo kunezivungu-vungu kodwa wena wafika moyo ongcwele wakhuluma izwi ngoba uwena wedwa onezwi inkulunkulu lokuthulisa yonke imisindo siyabonga ke baba ngoba kunemisindo ebekade iseyifuna ukusikhonsuma namhlanje wena wabesewafika wenza i-peace wenza ukuthula nkulunkulu wethu siyabonga